0: la amulet ak masisiring.
1: Dah, may puntos din ang correct ni
0: Damo, Tess. Oh. Jesusan Padol o de Villas. Kipam Sir Edward ngayon Sir Kevin para akong aadala ko na ogo pa iyo. Dahil hikamulat, nakakabulig, haamon, nga gabayan la kamo permit makagrahum.
1: Salamat.
0: Baga, barabalansi. Babalikan natin ng ato programa Hikeni Kaubad. Good morning, Sir Edward. Shout out kan Doc Julius Noel Cuba Abueva, Sir Rhodes Anota, ngan Sir Archie Byong, nga namamati. Iyan na imo programa pati kan Ma'am Ruby. Hapilosa Corporation.
1: Kumusta? Okay. Paano
0: man, paano man kuno ang biktima hiton mga adik ng tulak, ano man itimo mayayakan hito? Mano Kevin?
1: Aran siring?
0: Paano man ang nabiktima hiton mga adik ng tulak, ano man itimo mayayakan hito? Mano Kevin?
1: Kun...
0: Human rights dapat priority gihap nira it human lives. Gulpi ito kaluohit mga adik. Pero ang pinanlulugos nira mga bata, waray ka mo kurahab in justisya.
1: Nakurahab kitit hostisya.
0: Nakurahab kitit hostisya at mga pinanlulugos.
1: No.
0: Ito nga mga adik, dapat ito yung magkakasuhan, magkapripreso. No. Okay?
1: Kung umato pa tayo.
0: Kung umato, wala ka mahihimo.
1: Wala ka mahihimo.
0: Kaya maninilikado ang ginabuhihin ng mga polis.
1: Oh.
0: Pagdipinder, tira ka lugaringon, dit malilikan yung makamatay hira.
1: Oh.
0: Pero kung baga, diri ang panmatay nga in the guise na nangato.
1: Oh.
0: Nga mamatayon, di ba? Correct na problema ato nga Kevin.
1: Ngan amo nga ni nga kita nga tanan pinoprotehiran ni taton mga katungod nga tanan. Kay may man kita balaod kay kon masereng la kita permi nga kay pinatay papatayong gihap tawaren katapusan ini nga pagpinamatay.
0: An mga nagkamatay nga yinukot-yukot darakin ng laban. Nga karuyaglat ni ramatagan ni rahin higayon na korte. Maidependeran ang nira kalugaringon. Ano man liwat at tuhirang ang mga nagpatay nga by the thousands. Di balat ito naton pamamatian ang kurahab banira mga kag-anak. Nga matagan nira nustisya. Nga waray ramatagin nustisya. Kay a dead man tell no tales. Kay... Ipatay nga tao, waray na ito yung istorya para dependeran tiya kalugaringon. Di kita naugabot mga adik.
1: Ay, sus, no.
0: Di kita naugabot mga tulak, droga. Dapat ito nirapan dakpon, pamrisuhon. Kung mga ito, waray na choice at police, di malilikyan, mamamatay hira.
1: Mamamatay talaga ito, kay na ito.
0: Asya, ito ka gibin-gibin. Mga untag pakwan, aron mabugnaw ato paminaw sa lawas.
1: Yun, correct.
0: I Eden Urbano. Next item.
1: Sige.
0: Kay Hijas Aguiles, nangingit-ngot, nagungut-ngot ang mga pamilya nga dapat kasuhan ang mga bata.
1: Okay.
0: Nga tanan.
1: Okay.
0: Ba't di man pwede ka matigin lalaragit balaon? Pero sa ring rapatit kang anak pangasuhan.
1: Iyon.
0: Ito ba't ano't pwede kaso?
1: Ito.
0: Ano yan?
1: Oo.
0: Kay Hijas Aguiles.
1: Kay dakot consideration niya mga otoridad nag-iralagin papanday anira mga ebidensya. Kakasuhan gihapon ang mga ginikanan.
0: Amo na. He ani lugar best. Good morning Sir Edward and Sir Kevin. Waray pusher ngan adik kun waray drug lord nga nag-supply.
1: Correct.
0: Correct.
1: Tama.
0: Okay.
1: Tama. Tama iton.
0: Next item ka Kevin.
1: Kuan niya na social media. May da bag-o na nga jowa si Derek Ramsey.
0: Ngayon.
1: Pero palen kabulan nga nagbulag ng Miss Adaro.
0: Hindi masisiro.
1: Oh.
0: Diri mababakante.
1: Ah, kung ginpipinan ngita. Sige daw, ka-K5 Ray Barona, may dakon ituyab ni Derek Ramsey, nang alimot akin ni kanina pagsiring haimo, magandang girl na isang Filipino-Japanese businesswoman, Rose Guevara raw ang pangalan nito. Sige daw.
0: Rose Guevara.
1: Rose Guevara, double R. Rose Guevara, Filipino-Japanese.
0: Double R?
1: Ann Guevara.
0: Oh!
1: Nga. Tapos Derek Ramsey. Kuan nga Derek Ramsey. Kay maapirito dida. Pero waray man kung naging gagawas nga ibang detalye hamidya si Derek. Salit ginuhurulat ko niya na mga post. Hininga niya bago nga inspirasyon. Oo. Kay may na nagkagawas ko nung alitrato nga mag-upodira. Ba?
0: Mayada.
1: Sigurado.
0: Filipino-Japanese.
1: Oo. Bodo.
0: Adit mga picture.
1: Wamay da ka na?
0: Ugaring. Kaya di rin natin mapapagawas dito. Dinhi. Kaya ato'y control ha.
1: Ah, ato pa, ato pa. Ginmimik upan pa ni Kakay Pebre. Okay. Sigurado ko nila nga babantayan it magiging reaksyon ni Ellen Adarna. Kung makumpirmar good man, hininga bag-o nga girlfriend han iya ex-mister, Bo. Oo, aminon.

0: magpatod it sunglass.
1: Baga si Ring pa may similarity si Ira in featured era mga nawong.
0: May da similarity.
1: Similarity.
0: Oh.
1: Kung gino, kung kipip Kevin. Dito ko na Japan ini.
0: Asya daw.
1: Ba daw liwat ka kipip. Kwan equally kwan liwat. Competitive itong kan Ellen Adarna.
0: Pag si Ring ni Kwan, hindi nga babay. Arigato, arigato. Masaling liwat he. Direkan si Kido.
1: Ano tiya?
0: Basta kay Kido. Inapon.
1: Okay. Bagay kita masinsin niya.
0: Ba ako na makabarunganin, Helen Adarna, sigurado nga bangin din na igpahuram kan Derek Ramsey an ira anak nga hilili.
1: Badaw.
0: Kung makumpirmar nga may bago nga girlfriend it actor.
1: Mm-mm.
0: Magbarantayin. Kaya din na po or Helen Adarna kung baga may mga aktibidad. Badaw. Kaya bitter ang palayain niya kan Derek Ramsey. Sigurado ini nga.
1: Oh.
0: Ano to na itong last na ko? Nangangalimot na ako.
1: Nasering din Joy Candido Lyson, ha? Good morning, Boss Duarte and Sir Kevin. Watching from Habitat Village, Barangay 106, Santo Niño, Tacloban City. Kaopay good permit iyo morning vibe tandem. Duro taktawa, Diyos ko Lord. Bisan law la taksura, okay kila. Basta namamati ako ha iyo. Goods na takadlaw.
0: Salamat. Siguro ang nanay ni Kuan, ni Joyce ba ito niya ngaran?
1: Hino.
0: Ang ito nga nag-react? Joyce Candido, ano to?
1: Lyson. Oh. Joy Candido Lyson.
0: Candido, kung amot yung middle name, taga Eastern Samar ito.
1: Okay.
0: Mga Candido, mga taga Eastern Samar, mga taga Hernani, usually.
1: Nasering i-handler, Ken, makarit ka mag-Japanese, Sir Kevin. Agi, Ginoo, sige.
0: Ano to natin, ha? Ngalimot na lugod ako.
1: Third item.
0: Oo. Ha? Oh, Enrique Hill. Open nalang kay Mahinomdomon Didiko. Ika K5 Barona, Enrique Hill. Ay, nabad to. Kuang kuno. Inin panahon la itong ginuhulat nga mahibubulgar na gihap or magsusumat na go di Enrique Hill nga magiging tatay na hiya. Kaya ginko kuno-kuno nga burod na itong iya may lahi inihin ko one foreigner brown ang apelyido nakabiling ka kay Febre o vlogger ini adyo Alexa Badto
1: Purbidable
0: Andrea Brown ini. Andrea Brown
1: ini
0: oh
1: purbida
0: imbalot diya
1: bagaliwat hill bagan ang hill
0: okay
1: kakipay Kevin
0: Andrea Brown
1: Andrea okay do ito ibalik rin ko Ogido ito. Abagan, kung baga papakyanhan ka nga, baga nagbag-istorya mo, ano't baga, anon mo baga paghatagin, kung baga ini bang iya facial expression, nga nakita ha imo kakipay.
0: Nakikimaluoy.
1: O baga, ano ito ang baga pag, intindi mo, kung baga iya ba iyaya kan is, itong iya bot signal, hindi nga iya facial expression, yan na inihiya. Baga pagkita mo, ano daw?
0: Kadina, Kuya Edward.
1: Or masinig, maluoy ka. Kevin.
0: Imo mo naging bibinitin.
1: Anay, ang picture nga sinisiring ko haim, nga nakuha haim, nga nakatukan sa nga public place.
0: Okay.
1: Waray ko katatad eh.
0: Okay.
1: Niyan otrong ko pag-research.
0: Okay.
1: Ma-research ko nga ni Kakipay Kevin.
0: Okay,
1: with your indulgence. Okay, do ginawa yun nga ba? Takakipag, Kevin, ha? With your indulgence. Ito pa.
0: Bombshell liwat?
1: Ay, nakatunin bombhin. Nakatunin bombhin.
0: Agoy, ano ito niya pagkapihito dito? Ay, nakaunin silo.
1: Masgrabe!
0: Baadaw eh.
1: Masgrabe ini.
0: Pinapasuan ka din ura-ura yun nga bata.
1: Para suan ini.
0: Ngore pagdada rin abaniko.
1: Okay, Pam Kevin. Purbida kon mapakli ito ngayon. Ayda, animo picture ni Lunes.
0: Ayaw yung salida.
1: Bibilgan ko ng paagi nga para baga diri makita.

0: Ayaw exactly. Hindi, ayaw, ayaw.
1: Okay. Okay.
0: Hindi rin magkita.
1: Kaya may ito na sinig ako. With your indulgence.
0: Ayaw, ayaw. Okay. Oo, oh, ayaw.
1: So, hayo mo ko lang papakita kung mabili.
0: Okay, okay.
1: Sige.
0: Pero nasa rin didi nga, dapat din itiglikaw ni Enrique Hill.
1: Mm-hmm.
0: Nga kung nakakaburod niya or kung magiging tatay na kay 33 or 34 years old na.
1: Pero bata pa ini nga Andrea Brown. Hmm.
0: Siguro mga kuwang pala ini, bangan early 20s pala ini nga bata.
1: Wala ka team sa ring.
0: So kung mag-asawa ni Hiram, magiging kuwanit yung ngaran, Andrea Brown Hill.
1: Oh. Andrea Brown Hill. Ay! Anay, Jessica Ben, taga Hernani Putak Mama.
0: Ano daw?
1: Corazon Candido.
0: Correct. Good.
1: Taga Barangay Carmen.
0: Yun.
1: Oo. Oh, oh. Mm. Hey, Ivan Mabini, napa-shoutout ka K5 Kevin ang imo parang arot, hey, Roldan.
0: Roldan?
1: Oo.
0: Oh. Oh, oh, tama, tama.
1: Uy, Roldan.
0: Oo, oh, didahakuan. Nangalimutak, may skin evil de Salazar. Oo, permit na namamati din.
1: Okay,
0: oo, mo, nag-GG tagyap ito. Oo, nilinakat ka nagbibinaik. Dako na naiba na niya, kuamboy ay.
1: Ito.
0: Oo.
1: Muy-muy.
0: Mm-hmm. Muy-muy!
1: Nagkakanawong yung Sir Kevin and Derek Ramsey. Lamang lahing karigo, Derek, kay permi waray awas pray motor kanda Sir Kevin.
0: Kumusta, Engineer Muy-muy?
1: Andrea Brown kay Brown it buhok.
0: Ah, siya.
1: Sir Kevin and Boss Duard, gusto ko unta makaaruhin radyo para takmama ko rason.
0: Mm-hmm.
1: Para kaliawan niya, haiya payag. Mm-hmm. Ngan makapadayon pan mati ha iyo ayla Ma'am Joy.
0: Mm-hmm.
1: Hey, Alejandro Kabangon, malaom-laom ito. Emmanuel Estoya Jr., good morning Sir Edward and Kevin. Ito nga mga adik hantulak ira ito choice nga sumulod hito.
0: Mm-hmm.
1: Nga butang maaram na hirap hiton consequences anot dadangatan.
0: Tama.
1: Pero ang mga biktima nira diri na choice nga mabiktima iton nga mga animal.
0: Mm-hmm. Ah, bali. Tama nga amo nga ni nga talaga ang itira magbaton.
1: Oo.
0: Kay para magkamaya din hustisya ang mga biktima.
1: Amo na. Wala na kita oras.
0: Ala, sige.
1: Ay, kakipaiba, Judge Arguelles.
0: Ah, dan na.
1: Meron yan. Yung tics ko yan, anong oras siya pwede tawagan.
0: Ah, siya, kay para mag... Ay, ba na ako hi Judge Caloy?
1: Haro.
0: Ako kasi rin.
1: Pero at yun na-assign ha bye-bye.
0: Ah, okay.
1: So, most of the time, mga weekdays, at yun ha bye-bye. Okay, sige.
0: Ala, okay.
1: Ulat hiya aton.
0: Mapista na itong balitaw, ano itong makadto itong mga karigodigo.
1: Ikmat, ikmat. Hindi rin kinahanglan, lami na kadamudamu tao, ayaw na.
0: Oh, paghirot kita, itong iyong mga kasapit, ayaw ka mo itong si Rosie Platin magpiropetrolyo, kay usahay amat yung titikangan, kung may da upod nga chicks itong iba,
1: ayaw
0: ay hindi pag sinero si Plati, kay bangin amo it pagtikangan it sa mo.
1: Amo na.
0: Kung
1: piyong,
0: may
1: piyong!
0: Kung may daliwat upod nga guwapo it usa, ay lot pag sinero si Plati ang upod nga guwapo.
1: Ito.
0: Kay bangin lot magtikang dida. it si Plati ni tindira para durutan ka mo dahil ito yung order.
1: Ito! Tapos pasubrahan it barbecue.
0: Pasubrahan.
1: Oh.
0: Happy weekend, gan keep safe kita mga K5 advance sa pipista hiton mga Taklobanon. K5 Kevin Susano parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudan ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
2: Mga K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 ba Kevin na Susana kauman pagkasuhi hankin si Anyos. Yan ay karuyag hiton actually mga kag-anak ay mga namatyan ng mga biktima kasuhan pati ang 14 Anyos. Ngan kasuhan ang mga kag-anak pati ang mga tag-ihit pusil. Ano iton pwede ni? Ay Judge Arguelles, magkakaupod natin mga kag-K5 standby kung malang pipirang mga pahibaro.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow! may puso.
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan! May kasala, birthday, o bisan o nung okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga seed parlants ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: Red Horse Beer in Numan Whistle.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya at siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
12: Subuk mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
14: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
12: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
14: Opo, Doc.
12: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX Coffee?
14: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX Coffee. May mga chia seeds talagang DTX Coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX Coffee Mix.
12: So, the best talaga, ma'am, na combination. DTX Coffee at Opo, DTX Capsule.
14: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert!
12: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA-approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po, mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nang lalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500! Lagi ka mong

0: Pilipinas, Mount DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Belos Pueblo!
6: Oras mga kakipay, balas 8.23 na balik ito nga doon na programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At yung halimiyat na doon, part 3, hininga istoryahon, parte hininga panhitabo, dili sa San Jose National High School. Si Judge Carlos Argilias. Judge, good morning, Judge!
7: Mopay naga, parehay mo, nga natin aton mga mamarating.
6: Nagkapaspaas na ako hinin paniguro. Serbisyo publiko. Anyway, damo ko baga diri kumbinsido pa and diri kontento nga ang 15 years old la ang ging kasuhan hinin. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple physical injuries. Kaya nira karuyag pati ang 14 anyos nga bata makasuhan. But, wala kita mahihim mo, Judge, because it's the law. Balao dito.
7: Unless... Sakto nga ako ito. Kaya kung ano ito balao, sing pa the law may be hard, but it is the law.
6: Oo. Kaya kung di rili wat susundun hit mga nagpapatuman ito, may lab nira matatalapas nga balao, Judge.
7: Oo, may na magtatalapas. O nga bahin, magtatalapas kahit Republic Act 1944 kahit by operation of law at doon mga minor de edad nga nag-iedad tikang 15 anos di paubos are absolutely exempted from criminal liability.
6: Okay. Nga di kita it mga kag-anak kay di magod kalilik yan nga inin mga kag-anak, mga kag-anak mahidabihin eh. Kasi siyempre, adagod sa era puder. Tipaunan o banir ang aging aruga ito ng mga kabataan. Pagtutduhan eksakto ng mga pamatasan ng gawing, di rin na mahingad to hininga karatan. Sigurado ako, Judge, waray gagag anak na maghihingyap, hindi rin maupay para hiton iya mga anak. I mean, waray hiton may makontra siguro nga punto, Judge.
7: Oo, kay pag-naturalisa na lang, inin kag anak amo inin baga kitet inuulo lang ko rin aton mga anak aadahin pagkakakurihan
6: amo nga ni kay masakit nga ni nin kabataan labi na ko mga baro bata pa nasirin ako na lang Ginoo ikadin na lahat akon bahala na kay kaya ko ini pero ayaw tak anak di ba sugad dito tot
7: baga pag ito naturalisa ko dito ng tao kay bisan nga ninin tao ninin mga hayop no pagaguti ay ito pamurupuot dito ka to take care of your children no.
6: How much more get a human being?
7: Amo balitaw, amo gud ito dito. Waray gud kag anak nga magiinim baga inin na magihingyab nga tumiy anak mga tuhin na di maupay nga kabutangan.
6: Okay. Adit pakian na yan. Kay karuyag itong mga kaparintihan, kasangkayan, labi na't mga kag-anak, hininga mga namatyan, nagkasasamaran, hininga insidente itong Lunes, nga pati it mga kag-anak nira, pamangihaan. Is it possible, pwede ba ito niya, haluyo itong mga circumstances?
7: Inin ha, itong kung kitaon na, ito inin pala, they cannot be held criminally liable.
6: Otrohon ko, Judge, ha?
7: Kung baga posible lang, again, niklik inin bata, maybe they can be charged under Presidential Decree 1603. No? So, inintal Youth and Welfare Code. So, pero, ining nga mga kag-anak, regardless of whether the child is exempted from criminal liability, but they can be held liable civilly.
6: Civilly, okay.
7: So, civil liability.
6: Okay. Di rip, mapapagbaton at mga kag-anak, ipinaagin kaso kriminal, hininga mga binuhatan ng erang minor de edad, subahit balaod.
7: So, by balaw, there is a case, in fact, they do not, kay tawag ini, this is not a case involving child abuse or that will amount to a crime under Republic Act 7610. Ini nga kaso, ginbuhat in yung bata, that child is the one who their children were the one responsible in the commission of the crime.
6: Okay.
7: So it aton Kodigo Sibil, nakapatik ito dida, that the parents are liable to, can be civilly liable, no?
6: Civilly.
7: Civilly liable. It bitan nga nit bata, nakabutang it aton Republic Act 9344, nga itong bata is not exempted from criminal liability, from civil liability.
6: Okay.
7: Although he is exempted or exempted from criminal liability.
6: Okay. When you say civil liability, mga kaso civil nga maaro lahin danyos perwisyos it mga naperwisyo nga pamilya nira. Correct?
7: Amo sakto ito. Amo lahin yung civil liability it will the with respect to damages, mga danyos perisyos.
6: Okay.
7: Nga in the course of the commission of the crime, may ada mga danyos perisyos nga that were sustained by the private complaining the private complaining witnesses.
6: Okay. Ano nga klase in damages kung magpa-file itong mga pamilyang civil case kontra hini nga mga kag-anak? Ano nga klase in damages nga? What is matawag naton nga justifiable? Nga kung mga kantidad mo ng kwarta at mga pag-aaroon nila kay di mo nila pwede magka-pripriso as you have mentioned earlier.
7: And then, unang abahin, may dakita tawag ini, actual damages, no? Agton mga nagasto ang pamilya, bidahang pag medical treatment or inintahon ini nagkamatay ang gasto nila, bidahang ton pag tagaminate ang ira anak. And every cent of that actual expenses will be the subject of civil case.
6: Okay.
7: Ito ka duwain eh, itong moral damages. At itong mga sleepless nights kay ini ang tawag ini.
6: Wari ka mga turo. Ito
7: na pinay, kaya ng pamilya, pita nga ng tao, ninilibang ang tao, nga baga nakasabot din ng insidente. Baga malayin pamurubot, malayin punungon, aside with pamilya, sleepless night, wounded feeling, anxiety, kahit o saan nga, sugad hining ang kainabo, nakuha ang kain anak, normally by human experience, you will really suffer anxiety, no? Ika nga nga turok na tanan, ngayon mo tawag hini, ngayon mo baga, sufferings, no? That will be converted into moral damages.
6: Okay, actual damages, moral damages, kaduhan ay sunod na damage.
7: In an exemplary damages, no? It exemplary damages ini, itong mga this is to have allowed ito na seringit to set an example so that the same act will not be repeated in the future, no?
6: Okay.
7: So by setting kita ng exemplary damages. Kaya kung actually in murder nga kaso, may dana naton hini mga danyos perhisyos nga nakapatik, no? It is settled. Ang kaso ni People versus Sogeta, nga civil indemnity is 100,000, moral and exemplary damages is 100,000 pesos each.
6: Kung baga may mga...
7: That will, interest rate of 6% per annum from the finality of the decision until the satisfaction of the judgment.
6: Okay.
7: Ini nga mga danyos perisyos arising out from the crime.
6: Okay.
7: Kaya may sinisiring lang kita nga damages or you ask for damages on other sources of obligations. Oo.
6: Okay. Now, may taripa na nga yan hinikong pira la threshold. For example...
7: May taripa inin aton mga inin mga cases... Criminal cases, no, may taripa itong iyan mga damages pursuant to the case of People versus Togeta.
6: Okay. So, and moral damages is 100,000, actual damages 100,000, exemplary damages 100,000. So, ano pa danyos perwisyos nga pwede aroon? Himuon din itong prayer na itong maghihimo itong dokumentong abogado?
7: Inin itong tawag ini kung baga diri baga matatansak at actual damages ano may sinising pakita nga temperate damages
6: my god amo ini
7: temperate damages gin baga king kita nit korte kung pira itong tawag ini pira itong makukuha or piraan na danyo sa ton nagreklamo.
6: Okay but ini depende hit pag appreciate itong huwis hit mga argumento.
7: Depensa ini actually under the law, I think we have Republic, we have Article 2167 of the civil code, no, in relation to Article 2180, inin mga kag-anak are liable civilly, no?
6: Okay.
7: For the acts or omissions for the crime committed or those actions that damage another by their children.
6: Okay.
7: Itirin ni Depensa nga di acted diligently. Ordinary diligence of a good father of a family.
6: Ginhimo ni Ran nga tanan, ginsagdunan ni Ran bata, natabula gihapon, wari kami magpasibaya, sanglit diri kami liable for damages. Siguro?
7: Amo din Depensa dita.
6: Amo din Depensa.
7: Itong mga kag-anak nga isatatampaning ka to.
6: Okay. So, now, applicable ini ang 15 years old or pati ang 14 years old nga waray, I mean, exempted from criminal liability. Kumbaga,
7: at in 14 anyos, ukod gihapon init mga kag-anak, including the child.
6: Okay.
7: The child will be included in the civil case.
6: Okay.
7: No?
6: So, since this is a civil case, it is between hit mga kag-anak, han mga namatsyan o nadisgrasya, nganan kag-anak han mga nakadisgrasya. Unlike hit criminal case nga, it's a crime against the state. Ngay title hitong kaso, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Okay.
7: The single case na ini, nga ini nga ni, may danaton sinitiring independent civil action nga may mga kaso ni mo, nga pwede ni mo iksampa, bisan waray pa kay ordinary ni, kung naton imo civil case or civil action arose out from the crime, diri kay itong pwede magsampa kung waray pa resulta dito ang tawag hini kung a civil case. You know? Itong, when the civil action is instituted with the criminal action, that will be tried jointly. No?
6: Oh.
7: So, with the criminal action.
6: Okay. Oo. So, tub-tub, utrohong ko, judge. Tub-tub, lat kag-anak, itirahabol yun yung mga namatsan yung nadisgrasyahan, hin civil la.
7: It's civil liability.
6: And no, makapangaro lahirahin danyos perwisyos. Ayan, moral, exemplary, actual, ngan iba pa nga pwede ni raaroon nga, kung ba i-consider hiton huwis. Danay, nasi ring aw, may mga kwarta ba ito? Alang man baga, giniminos na ito.
7: O,
6: di kayo iningato ni Ristoria, general man ini. Now, in the event nga wala itong mga kwarta, or kulang, or ano't mananabuh ito, masi ring itong, ay nalagay ito pag, Ginoo, wala kung wala kita makuruha ito.
7: Amo ito pag mindset na ordinarily, that is the mindset of people, no? Kasi nga, ano man kung magkinha kita, magiginastuhon lang kita, wala man kita magkukuha.
6: Or kung may kwarta, basit bangin, ipinanago ni Rito, or later, ibaligya, or whatever, nga, kumbaga, i-attach na ito ng mga property para in the fulfillment of the award. Kung may daman, maray kita magkukuha, whatever. Sige daw, judge.
7: In kaso, actually, kung kita ang nato ni Tao, di permanente waray kwarta, no? May ada sitwasyon nga ni Tao, binubuy na.
6: So, ini
7: nga mga civil, yung mga civil cases, di rin ni karagsignon yung waray gamit.
6: Okay.
7: In the first place, you already held accountable the person that are liable to you. So, bisang pumara yung kwarta, but there is an existing civil liability that he must satisfy.
6: Okay, okay. Sige.
7: So, haorin ang mga adlaw, he became nagkamayada kwarta, binuinas, then you can still go against that person who is civil liable.
6: Okay. For example, nag-award na yung mga damages na pamatudan ngamit na kamo pagpasibaya. Mastering, adaka wari pa kami kwarta yan, ha? Ano man ini? Masaring, kaya dito na may kumagkwarta na kamo.
7: And then, ito baga proseso ni, kung final executory net decision, it's civil liability. Kaya bisan nga ni ini nga criminal cases, nga ginsampayan na, kung waray ni reservation and civil liability arising out from the crime, the civil liability are impliedly instituted with the criminal action.
6: Okay.
7: So in the same case, kung mag-decision at korte, itong korte nga will have to rule also on the civil liability.
6: Okay.
7: Oo.
6: Okay. Now,
7: itong akusado.
6: Pwede attach it mga titulo hini, mga bank deposits, mga...
7: Oo, tawag hini. Kay kung money judgment hini, we have procedure under tawag hini. Under Rule 39 of the Rules of Court. may danaton mga prosedimento nga kunwaray nga ni ordinary sufficiente at tungging bayan, makakamayada kita live in execution. Mm. Oo.
6: Ililevy.
7: Personal property, real property, even bank deposits can be garnered to satisfy the liability.
6: Okay. Pwede ba ini ma-mediation? May pala remediation? Ay nalangan, anilang na pag kinasuhan nato nini. Ano yung pwede ba natin ma-istoryahan?
7: Amen, itong civil cases, that can be the subject of mediation.
6: Okay.
7: That is mandatory, no? Nga subject of mediation itong mga civil cases. Oo. Ito natong mga criminal cases, no, generally, an offer of compromise is an admission of guilt. May datalang mga kaso na under ito natong na rules, ganit atong balaod, that can be the subject of mediation.
6: Oh. Consumering ako, for example, nga, hindi naman ito mababalik nga kinabuhi. Para good kita't may himo, kaya mong panhitabo. And then, pag kinasuhon nato nini, maiha ini, dakot gastos naton, anuman. Kumbaga, makarawat ka mo. Inin, arreglaran na nato nini, mahahatag kami 100,000.
7: Inin, din itong criminal cases, no? Itong criminal cases cannot be compromised.
6: Okay.
7: It's more there, itong aking sampang ang mga kaso, generally, that they cannot be compromised na mabayad nala, even to the satisfaction of civil liability, no?
6: Okay.
7: Kaya itong interest, itong tagreklamo, private complainant, is only nominal to the state.
6: Okay,
7: no?
6: Okay.
7: It is tado itong mayada, direct interest to prosecute the case. Oo. Mm. Pero, nananabuin eh. Oo. May mga itinatawag nga ni Nason ini pag an ordinary parlance ng long transaction.
6: Transaction.
7: Mm. Pero ini nga mga affidavit of assistance, under the law, they are not allowed.
6: Oo nga yan.
7: They cannot extinguish criminal liability. Nga nagpayad ka, that they may dismiss it kaso, there itong pwede.
6: Or bangin na himo na lang paagi nga, ay nalang kang pagbaton, hatag ka mong address nga direk sakto, kaya para pagpadarahi ito, kung ano, waray ka mo mag-attender, waray na interest.
7: At kahit pala, sinisiring in nga, there are many ways to skin a dog.
6: Nasiring, Your Honor, I move to, dismiss the case, kay sinuratan na namo ni nga, kuhan, mga tagreklamo, waray naman mag-attender. Di na dera.
7: O sa ito nila, mananahanabo nila korte.
6: Oh.
7: And then, kay, ako nakadamo na kitong baga, ikka, ibalagin mga kaso ng sugan.
6: Oh.
7: Na baga ay korte, intisig niyang kayo itong tagreklamo, kay kunwaray niyo yung taniyo, baga, in interest yung pagreklamo, kaya nung nanakapto ka mga pulis,
6: oh.
7: Nagreklamo ka mo.
6: Oh.
7: Yung tao, ginamit niyo ang prosecution, ginamit niyo ang korte, baga inhimula kami niyo, bagabaga kami in direct source o indirect source in pagkulikta in kwarta.
6: Okay, diri, manggod nga tanan nga mga kaso yung dadagan kayo dito, korte.
7: Baga iton nga, there are unscrupulous people, no? Mm. They will resort to extra legal means. Kaya kung waray na good man, ebidensya, kami, surumatan lang kami ito.
6: Waray, no?
7: Even judges, bista pa makawitness itong kaso, itong nanabo, you are not required to take note of what you have observed.
6: Oh. Mm-hmm. Masaring Netted Defense Counsel, Your Honor, I move for the dismissal of the case against my client. Kay waray naman ni ramang interes. Ambot kun ha ina dira. But anyway. Sige, kay
7: I'm not insinuating anything, no, because of the legal profession. May dala na tong tawag ini, sering pa. May dalawat mga privado nga tagreklamo nga baga do you want tranquility, no? Gusto lang niya rin kamurayang nala kahit iba na diri that they will have to go to court.
6: Okay.
7: From time to time, hago ka.
6: Okay.
7: Ito nagpipinamurubot ka kung ano itong mananabo.
6: Oh.
7: So diba, they will just be addressed by, sige, bahala na ito.
6: But
7: yung mga mindset na sugat.
6: It's a matter of choice. Itong personalities or parties involved in particular nga kaso.
7: Pero itong mga sugat din nga kaso, ining criminal cases, no? Interesado ko iti study na, I do not know. Kay ikaw nga prosecutor, even the prosecutor and the court can issue subpoena to the witnesses kati madiringani under Rule 21 of Rules of Court, we can issue a bench warrant for these witnesses to be arrested.
6: Balitaw.
7: For them to testify.
6: Nagreniklamo ka mo katapos sa adi din ako mapakita.
7: May suga dito, kahit iba, kati iti mapagre-reklamo pag nagkakamay dahil under the table transaction. Sering panira iton under the table transaction including the table and local hindi na mapakita how can the prosecutor prosecute the case?
6: Correct.
7: Kung wala na mga essential witnesses.
6: Correct.
7: So normally the prosecution is now without evidence. So that will be prosecution imputability. So a prosecutor will have to able to move for the provisional dismissal of the case.
6: Amon din mananabo. Judge, thank you very much. Waray criminal liability. Diri mga kasuhan ng criminal ang mga gaganak o mga guardian, kundi civil.
7: Good oh, baga itong baga last chance, itong baga makasuhan itong mga kaganak, maybe under PD603 in child and youth welfare code, no? Baga okay. Neglected child, oo.
6: Okay.
7: Pero baga that is too remote, no?
6: Okay.
7: Too remote baga itong sitwasyon, oo.
6: Okay. Judge, thank you again. Hiningi gayon nga mo ka nagka-obod niya na. Very informative ining mga ining bagay nga naka-educa nito na itong mga manmarati.
7: Salamat gihapon, Madam Fred. Itong baga paghatag rin na guting oras nga baga magpangbit kita na itong guti ay nga baga nababarong parkit palaon.
6: It's always a pleasure, Judge. Thank you very much again.
7: Thank you.
8: Foro de los Pueblo.
6: Oras mga kagaybahan, balas 8:44, may dikita na bibilin nga 10 minutos. Thank you, Judge Argelias. Kadiyon ani naton, itong Chief of Police sa Burawin. Okay? Police Major John Ray Layog, ha Burawin Municipal Police Station. I-update lang naton ang shooting incident kakulop dito ha era Bungto. Ano na ang update? Kapag kato naton kakulop ha era Police Station, inin... Nakadtuhi Major Hania opod ani ibang mga kapulisan nagdumarin manhunt operation. So trohong ko ha. Ang biktima in hat magapakibaro 39 years old nga lalaki tatay opod ani anak kan matabuhan panmusil. Ugaring la diri pagod panahon kay nakatalwas inhi opod ani anak. Haluyong close range sa pagpusil ha mga kapatid. Diri la close range kay nakadalagan man nga niya katumba niya binirahan pa ya mga kakipad. And tikadto na yan usang balay kay dito yan nagpatabag mga kakipad gin sundan pa ya dito mga kakipad. And fortunately baga may iguhiya din iya paa waray ka grabihi pero ang bata sigurado gud ko gulpi ang trauma hini and nasamaran niya didahan na mga tudlo ang iya tiil. Nakataluwas ang bata nga nagindarain hirangan to ha hospital nga nagkakasakop din ha Burawin. So, riding in tandem and bumira mga kakipaib. Siringhan mga nagpakakita dito nga baka di pa kuno asintado or bangin kurug pa ang kamot han shooter. Kaya kumbaga maamo naman lang to ano nga kuang good siring panakbaga na ibabatian baga nagtutubo ako kumbaga napusil kahin bagaharani ko din at im subject baga gindupuan o amo tawag gindupuan gayod oh pero waray budoy makarimedyo ang mga shooter bumiyahi ang mga shooter tikadto ha direksyon ha degami. So amba to ang ginlanat ni Major John Ray Layog hiton Municipal Police Station hiton Burawin. Naring ba itong numero ni Major John Ray Layog? Ini Major John Ray Layog, asawa nga ni Major Sienna Layog. Ito sa nga nagmamangulo itong police station, din hiya Tacloban. Ang rolo ko mag-classmate ni Philippine National Police Academy or din hirap ang mag-eskwela nga nag-asawa man hirap mga kakipan. Balita o. Sige, hangatulato na ito mga kakipan. Habat na nga di ane kita ng mensahe na yun nga aga before kita magtapos. Di ka ane makakanta kay medyo nag kuha mo na nagbusis. Linaga man untang apaten baboy na aksura kanina. Moping aga kakipan. Edward, Friday yan na. Alayon na good pagkanta. Yan na itong may pag-ibig pa ba ni Bing Rodrigo. Kaging kikinutol ako takasawa from Tony and Baby Sabat. Angat kita nga tanan, God bless you. But daw, asensya na kayo pa ni Tony. Kaya ini nga itong boses, baga medyo nag-mope, kakitikatarapos na nga din, nagtitikaubos na. Ay, nako Francis. Sina Gabani, good morning, shout out kan Mylin Del Monte, taga Barangay San Fernando, Iyabong Samar. Salamat, Elimuel Gasita. Shout out, paring Kevin, watching here at VNG Subdivision. He joy Candido Lyson, alagad it abaniko. Durugot taktawa ha iyo, diri lagudman it natuok it naturo it luha, patigihap it duro it tawa. Tawa rin. Ay, kakibay ba? Oras! Alas 8:48, bisan 2 minutes lang a break while waiting for Major Jenry Layog. Hiton Municipal Police Station, hiton Chief, Hiton Municipal Police Station na Burawin. Bisan 2 minutes lang. Mabalik kita mga K-5, kung wala pipira nga mga pahibaro.
8: K-5, News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala lagi do yon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro Belos Pueblo!
6: Oras mga kagibay mga sosyo, 53 na nakontak na natin actually, si Major John Ray Layog. Hiton, Burawin Municipal Police Station. But unfortunately, may ka-story liwat yung importante nga tao. Iyan na nga mga tagna. Nga diriliwat niya, mabuliwan pa ito ngayon ka-istorya. Hinungdan nga dilat niya tayo, diriliwat kita niya ma-accommodate. Okay, naintindihan nato nito. Basta daw lang mag-istorya lang eksakto na. Nakontak na nato niya, kinag-commit liwat niya. Nga ito may interview yun nga aga. But anyway, kung diri good available kayo ho, alas 8:53 na. Dugdublag kita alas 8:54, hininga atong programa mga KK5. Bantay na lang niyo niyan, ha programa ng 11 Mbps, ni KK5 ba Kevin Susana. And bantay na lalawat niyo at iba pa itong mga detalye. Ha atong KK5 News FM Tacloban Digital ng official Facebook page. Kay dito na itong ipapadangat, nala itong nga mga information, kung baga namimiss na itong din ni radyo. But priority itong radyo, kadiri man nga tanan nga atong mga followers, ada ha Facebook. May din natin mga followers nga di haradyo nga di rilalot na nag-comment but namamati hira. Kawala iliwat nira gadget, cellphone man to niya, computer, desktop or laptop, kundi radyo la. Yan. So para itong mga for the benefit of our listening public. So okay, wala naman kita oras mga KK5 at ulan itong purado nga pagsasadhanan ng atong programa Foro de los Pueblos. The People's Forum, yan ang adlaw, hidon na Biyernes, thanks God, it's Friday, June 26, 2026. Hangaran, ito na itong mga nag-obod yan ang adlaw, engineering, nag-obod natin, Ray Varona. Yan si Redman, kan Robert Graciano, ini, and yung ka-K5, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, ha siyudan at takloban, nga nabugos nga sinirangan, Visayas, K5, News FM.
20: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM
21: D3 Bio Health News D3 Bio.
22: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
23: D3 Bio.
22: So sa kasimana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
24: Papalit sa mga butika
21: D3 Bio.
25: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
25: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
26: Yes.
25: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
26: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
25: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
26: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
25: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay, pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
26: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
25: GP.
26: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
25: Oh.
26: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini.
25: Correct.
26: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
25: Fatty liver.
26: Inom ka og ditribayo kay kini na ay antioxidant sir GP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
25: Correct. Og kaning ditribayo na jud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
21: D3 Bio.
0: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
26: Eh. Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir GP, daghan na siya sa avocado.
25: Oh.
26: Sumala pas pagtuon, Sir GP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
25: Mawa.
26: Pananglitan ha, mukaon kag avocado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og ditribayo. Tulo o lima ka soft gels. Unya, pag human ka o na sa avocado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o avocado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
25: Natungod ana sa good fats, nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione, ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon dyan ang epekto sa atay. Ang ditribayo, adunay duwa ka antioxidant superior.
26: Gawa sa perolic, napod siya'y galik nga makatabang pod.
25: Ang galic acid, adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
26: Wow.
25: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa ditribayo, kabahin sa imong atay.
26: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
25: Oh.
26: Take note, medium chain triglyceride.
25: Correct.
26: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
25: Oh.
26: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir GP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
25: Fatty liver jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
25: Dili, abusuhon.
21: D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras habugos nga Pilipinas, alas 9:01. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, up of the hour news.
5: Maupay nga aga mga K5, baadi na nato mga magpasong notisya, hiningatak na. Naging biktimahin panmusil ang magtalaamay nga sa Kayan Ira e-bike ha Poblasyon District 2, Burawin Leyte kakulo Punyo 25. Inkilalahan mga kapulisan ang 39 anyos nga biktima kan alias Dong nga nag-angkon hinsa madaiya tuong nga hita. Samtangan iya naman 3 anyos nga anak nga alias Intoya inaganto hinsa madhawalang nga tiil. Ang mga sospek naman inwaray pagkakilal iya pero subayhan mga otoridad. Hirain sa kaihan usang itom ngan pulang kolorhin motorsiklo ngan kumalagiwira sa kaihiniya. Nagpapadayon pa yan na ginbubuhat nga hot pursuit ng dragnet operations para mabiling ang duhang suspect. Samtang nagturo ang dugo han usang fresh college graduate han panmusilo niya han waray pakakilali nga suspek han National Highway Puro Kemelina Barangay Kingking habong to han pantukan Davao de Oro han unto Kakulupa. Ang biktima in kakagraduar lang ang kaupod niya ang iya pamilya han matabo ang insidente. Kakagawas lang ni Raha Kolehiyo ng Pantukan, mahuman ang seremonya ng tipasakay na untahira, hanira minivan. Antigda dumaop, haira ang gunman, nga sakayhin usag hihapon ng minivan. Dito na nagpabutohin po silang sospek nga han maigo ang biktima, pumalagiw na hiya. Dayo naman gindaraha Davao de Oro Provincial Hospital Pantukan ang kakagraduar lang biktima para medical nga atensyon ang yan na instable na ang iya kondisyon. Naglunsar na hin hot pursuit operation ang mga otoridad agad makilala nga maaresto ang suspect. Hini nga mabalita induro tayo ha na DTX Coffee Mix na kapagkape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, di pala nabatian ang dalikat nga sumat para yan na nga oras sa sundingan bantayi anaman mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow anaman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako'y ka-K5, Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar.

0: coffee mix. Nagkape ka na? Nag-detox ka pa? Na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang DTX 500 at MyTC araw-araw para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation o oxidative stress. At lalong-lalo po sa mga bayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0929-0028-117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, paki-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo po, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, MyTC Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Herbal Capsule.
2: Brian, simulan ng isama ko ang DTX 500 Capsule, MyTC Vitamin C at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ang naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong dakuan ng sipon at ubo at madalas akong makaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at MyTC Vitamin C, ramdam ko na mas malakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nanatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman ang naging paborito ko ang kasama ko ngayong umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw, nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energized ako at handa sa anumang gawain o hamon na dumarating.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Yan naman po, mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at MyTC Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating detox coffee na Clinica DTX Coffee Mix. Yes, mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman katulad kay Sir, panghihina ng katawan, subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, MyTC Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at MyTC ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo, mga kaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Clinica di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon, padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga clinic, meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayong naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant capsule na nasa market ngayon.

0: At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na phenolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Clinica di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito nagpursigi ang CEO ng Clinica di Alternativo na gumawa ng superior antioxidant capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao, at good news dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang makaramdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang makaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-softgel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke. Bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-softgel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
1: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom at lagi na i-

0: diabetes, mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga non-carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ang free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at Mighty C.
0: DTX 500.
3: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugar cane at ampalaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa makabayan po natin dyan. Nakapag papasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan. Inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At lagi nating tandaan na marami kang makukuha na vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries at guava o kaya naman sa pamamagitan ng mga supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C at bigyan ang iyong katawan ng dagdag protection at inerhiya. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na nangungulubot na ang balat, dry skin, at kapag nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So makabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag ipagsabay mo pa ang superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Isama mo siya sa Mighty C Alkaline Vitamin C na isa din pong klaseng antioxidant. Nagiging superior antioxidant combination na siya na kailangan sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na puro na processed ang kinakain at polluted pa ang hangin. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang epektibo na proteksyon sa ating kalusugan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
0: DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500, health alert.
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagdadagdag lak lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, makaibigan, mag-Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement. Laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam o nararamdaman mong laging puno lagi ang tiyan kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482, ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitay, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako, baka masira ang aking kidney. Uy, actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular, ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon, hindi mo na-normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit merong kang maintenance, nabe-burden talaga sa kidney. That's why, according sa pag-aral, ang diabetes ang pinakamaraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat nating tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin. Sa ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. And years na pag-take ng maintenance, hindi bumab ang blood sugar. Pero after 7 days lang, natinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber, wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream. No? At ang problema, kapag sobra po ang asukal, hindi mabalansi ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose, no? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansi ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamote, kamuting bagin, kamuting kahoy kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsule 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba ng sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po mga kaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin ha sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag-inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman, alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organs sa ating katawan. So yan lang po ang sikreto. At ang pinaka-the best na sikreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection sa mga cellula ay antioxidant. That's why mga kaibigan, kapag masubukan mo itong antioxidant na nasa DTX 500 Herbal Capsule, doon mo ma-feel na yung tulog na tulog manok lang dati, sasarap ang tulog mo. Yung hindi nakakadumi, gaganda ang bowel movement. Sa makabayan natin na laging bloated, gaganda ang digestive system. Sa makabayan natin na laging hinahapo, makikita mo yung napakagandang epekto kapag nare-repair ang ating mga selula sa tulong po ng antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa makabayan po natin ha, na meron ng mga maintenance, meron ng mga karamdaman sa katawan, kahit merong maintenance, ganun pa rin ang nararamdaman, mas lalong bumibigat. Subukan po ang Superior Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating pinapaalala para hindi po mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, dahil ang mga pharmacy, sigurado po na original ang kanilang binibenta, galing po mismo sa ating company, galing po mismo sa Klinika di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa makabayan natin na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang yung isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
6: DTX 500! Lagi ka bang buhaw, gutom, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500.
0: DTX
5: GX Coffee Mix.
7: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang, na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
0: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahiburuan. Tikang han pamunuan ang syudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini ng City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag asesan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado pagihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot-lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi ng mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema huna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailaro man ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad nga aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandobag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot han paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon a syudad. Kumukondisyon na pagkuhang permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi yung trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarin ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini nga green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad nga pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng korte. Pagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 na gimpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

the Miss Stockbobbin 2026 Grand Coronation Night.

0: maupay nga oras mga Tacloobanon. Pamation naton ang mensahe ti kangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hijada kabahin na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start. And napapasalamat kita sa suportahan mga stall leases ang mga tao di da ha market nga at ira mga madurunot mismo indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost sugad man ang mga mampupukuliwat nagto ha bypass road, we ask their full support gihapon, kaya ira mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito ng usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na-minus-minus gap ang mga basura na nagat to halang field. Na also ini nga aton abono gin produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na ginhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ng mga boko along the bypass road sugad man I am encouraging an aton mga mulupyo sugad man liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga tasa-tasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayin na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit yung mga recyclable materials sa dahapon barangay para
2: Okay. Yes, you know, conditions that have to be made, yes, yes, you know, conditions that have to be made, yes, but you know, let's leave it to the professionals. Kaya importante talaga the data that they gather, you know, is sufficient and, you know, makikita natin, ma-validate yan, pagkatapos magamit ng mga lawmakers yan, ayusin natin yung mga future na mga leader natin dito sa bansa natin because nakikita dito medyo kulang sa pansin talaga yung mga kabataan ngayon at binibigay sa gobyerno lahat ng trabaho eh. Hindi dapat trabaho ng mga magulang yan.
3: Ano nangyari dito ngayon? Problema pa kitang ba yung ating mga sigurado ng para labis?
2: Ang kahigpit kasi nakukuha yan sa intelligence eh. Nakukuha yan sa pag-monitor ng bata eh. Kasi you can only do so much. For those of you who have kids, you can't lock them up, you know, the whole day. You know, that was tried so many times, pero nakakagawa rin. Ang pinakamaganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Okay? So, ganun yan. You know, ano yan eh. Kaya dapat may batas eh. Na nagsasabi talaga you're responsible for your kids especially their minors.
3: Okay. Maglalagay ba tayo mayor ng mga pulis sa mga schools sa nangyari ito?
2: Well, we can do that, you know, that's being studied now, you know, detectors etc, you know. The LGU will support that. But wag muna natin anuhin yung wag na tayo muna pumunta diyan. Okay? So, most of the suggestions, putting metal detectors, etc., I will be waiting for the Parent Teachers Association to come up with their suggestions. Okay. Because this involves their children. Okay? Thank you. We cannot naman come out with, you know, regulations or sabihin natin memorandums, etc., and tayong taking over the role of parents. We cannot do that. Okay?
4: Thank you very much. Tapos nangyari ito, yung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
5: Dearness daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa iyong ganong impormasyon?
4: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
5: Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba?
4: At dalawa lang po, dalawa lang.
5: Kuyang, kuyang, kuyang, kuyang.
6: Sir, paano yung security measure after this incident sa lahat ng mga schools?
4: Well, we're, ano, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos, eh, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon eh, tinalon yung bakod. So, I think yung siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Kasi matao yung lugar eh. So,
6: paano natin itingnan na assess ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week tatlong school violence yung nangyari at ito yung pinakamalala yung barilan sa loob.
4: Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
5: Yes, sir.
4: Nagtatrabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
6: What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin?
4: Well, yung increased visibility, I think papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy.
7: Rafi, confirm na kausap niyo po yung suspect?
4: Hindi pa po.
5: Secretary,
4: I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila.
7: Preventable ba kaya ito? Sana.
4: I think in the future, yes. If we, we just have to understand the kids better, siguro, and then try to also regulate some of the harmful behavior.
5: Sek, pinapanagot ng mga magulang, yun yung mga guro, pati principal. Ano po masasabi nyo? Meron ho ba kayong gagawin dito?
4: Ay, hindi siguro yung mga guro. Okay. Fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito.
5: Yung principal daw?
4: Yung principal. Hindi rin ho siguro. Sa akin, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung magulang. Kung kanino nang galing yung baril.
5: Yes, sir.
7: Okay,
4: kasi,
7: thank you po.
4: Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero paano nakakuha ng baril yung dalawang bata?
5: Yes, sir.
7: Last na lang, Secretary Algaro,
4: yes,
7: sir.
4: Po.
7: Sa DYP Election Radio po.
4: Apo.
7: Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, anong tawag dito, rayot-rayot ng mga bata. Madalas daw yung...
4: Diyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo... nababawasan yung ganong klase mga aktibidad din.
7: Do you think
4: schools ng ganitong case? Yeah, we're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings eh. So nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yes, yung iba daw ang sabi nila yung ibang bata ang validation nila sa sarili nila parang yung likes nila sa social media. Yes, paano sila nakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o okay. Kababalaghan. So medyo hindi pa klaro ho. Hindi pa namin kasi sa ngayon ang concern natin yung mga students and teachers. Hindi pa ho sila handa magkwento eh. Okay. Kanina nakita niyo naman ay wala ho kayo pero kanina sa loob nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni principal, hinimatay ho siya. Kasi, so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya, natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ng tulong nila. So, ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin.
6: Okay.

0: batian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga ka-K5, waray lang sa butan aton simana. Tungod good man han magkasunod-sunod ng mga panhitabo yan ang simana. Salit adi, biyernis na, waray lang sa buta. Pizza 26 na bulan hiton Hunyo. Ngan, pira na lang ka katurog. 26, 27, 28, 29. Upat na lang. Apat na tulog na lang. Pista na sa Tacloban. Ngan, dinanganit 29. Damo na ito nagaandam. Kay iton may da mga budget, 29 palahit gabi, bisperas, damo nit mga bisita. Ain daw wala. It may da mga imbitasyon niya na din sa Tacloban City. Pwede kami di kumbidahon, bisperas pala. Pwede back to back, bisperas ngan katungtungan. Mahulat la kami hit iyo imbitasyon. Ano daw ulit at karigo-digo nga adlaw, labi na kay Biyernes. Pero mga wala pang money ang mga tao ngayon. Kay pizza 26 pala. At tapit pagsweldo at pizza 30. Aho, sakto na liwat. Kay pizza 29 ngan pizza 30, kung di ka pa naswiswildohan, pamatron laanay. Kung makakahimo kahin pag bring home nga baga di ka maawod pag hugar. Pwede ka man baga magpabati nga ma-bring home ka kay waray pa ka swiswildo eh. Bueno mga ka K5, abrihanta ang Biyernes ng edisyon na naton programa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa kada alas 11. Kani ni ka K5 Kevin Susana ngaging kakausa. Tub-tub alauna niyan hiton kulup. Nironian, may danaton mga reports sa dihagawa si KK5 Carol ngan KK5 Roger. Kanina, waray ma-interview ni KK5 Edward, ano, kay naubusan nin oras ang Chief of Police ha Borawin Leyte. May pagisumpay ha natabo nga shooting incident kakulup ng adlaw. Bangin matagang kita yanahin iya lugar o oras para makasabot kita hiton progress ang gindodumar ang investigasyon. Hininga panitabo dito ha Borawin Leyte kakulup ng adlaw. Kita ang taliwat kung may mga update yan. Hira ka K5 Roger ngan ka K5 Carol. Hitira mga field reports. Hini pagihapon nga panitabo din ha Tacloban City. Oh, may da kakulup mga ka K5. May da pagra-graduar pagudla katapos ang graduation ceremony. Pinusildayon ang fresh graduate. Meron niya itong detalye ito mga ka-K5. Samtang haros 300 na katao ha. Haros ay sobra na 200 katao itong kumpirmado nga nagkamamatay. Han magkusog ng mga linog na magsunod la kakulup ng adlaw dito ha Venezuela.

taray na liwat, ialan Peter Cayetano, pero nangaro iyan pasaylo ngadtuhan pamilya Aquino. Hain daw la ito mga kaka-K5 nga bahay pag-asa, nga sinisering dito igdeditiner ang duha nga mga minor de edad nga suspitsado. Amo ito na aton pagkakirisgutan nga aton mga topic, yan ang Friday edition na aton programa 11 Mbps. Salit di dala kamo para mahibaro kamo at kasayuran hini. Sugan man ni ipapadangat nga di nga mga pa-shoutout nga mga opinion pakiana. Ginko, kumusta taliwat yan na itong tagsa-tagsa nga panimalay nga kundin nagaandam na itong era mga paningudtuhon. An mga waray pagkabudlay nga nagitira na baho. So ganito nang mamasada, nagtitinda, nag-uuma, nananagat, kanaada nagbabaligya sa public market, kanaada mga ligid itong bangketa, mga barbero, ada mga karinderiya, maupay nga takna, hayong atana, nanaada gihapon na hospital, mga klinika. O kunhain man kamo yan na, di ko mamemensyon nga tanan, kunhain kamo nagatrabaho. Sugad man na natunig kasi mga Pinoy nga adto hagawasan Pilipinas.

Pilipinas, nagpapakabuhi pa rin tawon. Magkamayada, hinmao pa yung kabubwaso ng ira binayaan ng mga anak or spouses diniha Pilipinas. Ada na si Roel? Ah, sige. Oray pa, oray pa ka kukontak. Sige, kay bangin busy si Roel. Bangin nag-aandam na ito niya pa ang matronan. Sige, ako na lang dito magkukuhan. Ito magiging kahintang hiton panahon niya ng adlaw. Higardo, mga ka-K5, amo nag-exit na. Nagbabay na, ha? Nagbabay na, hi. Typhoon Gardo, ha? Philippine Air.

Best Monsoon. DJ Salitman. Ang bugos nga Luzon ngan Visayas. O pod kita hini ha. Bugos Luzon ngan Visayas. In may ade na mga pagdarodampog. Masirak gad ano, pero usahay nagdadarodampog, nagdadarodalungdong. Ngan bangin may mga patsarang nga pag-uran-uran labi na kun nati kakulup. Tungod ito han habagat. Samtang ang Mindanao naman, may adaliwat mga parte hit Mindanao nga bangin oranon, pero masirak gihapon itong ira dito adlaw. Kung may adaman liwat mga pagdarodampog ng mga pag-uran-uran, mahitungo dito han localized thunderstorm. Botsidngon, yan ang weekend, di kang yan ang adlaw, nga itong Domingo, bangin pangan itubtubit pagpatron din niya Tacloban, in magiging maupay itong kahimtang han aton panahon. Ngan unta it pagigin maupay nga kahimtang hit panahon aton liwat dunganan hin maupay nga kahimtang hiton aton mga panhunahuna.

Totoo ang pagpinabati ka kay 5 Kevin. Aba, kay Maida na nagkumbidaha akong kaninahan aga, di nagadakini masisiro. Hinay-hinay itong mga nanmamasada yan, ha? Relax la.

0: Aga. Di ba no ka kay favorite ng mga oras danay to man na lang ang nag-ios dita downtown? In Canada mo it sarakyan. Ara na ulit ato niya na ginaandam nga paliringod tuhon. Mag-iimbestigar mga ka-K5 dito ha, Senado, ano? Mahitungod hining panhitabo ng itong developer hining video game nga Gorbax. Induro gihapon ito niya kabido mga ka-K5 hining panhitabo didi ha San Jose. Sige, ato rin ipag-i-restoryahan mga ka-K5. Meron niyan ha? Kaya ginko kung bida ni Head Senado nga attender daw ikaw nga developer hining Gorbax ang kuan ini ining gaming application ang developer han video game nga Gorbax in nagpabati nga hiya mismo in bagabaga hinaguba gihapon an iya bugos nga pagkatao kataliwan hining madugo nga panmusil din hiya Tacloban nga nagsiring hiya nga ma-cooperate hiya hiton mga otoridad. Ang mga investigador, mga ka-K5, inagsiring na nga ang duha nga minor di edad, ha? Ini nga duha nga minor di edad, nga nanmusil, ha, San Jose National High School, imposible. Posible ha, diri waray ginahatag nga konklusyon iton mga investigador. Nasiring la ang mga investigador nga ini nga duha nga minor di edad ang posible na impluensyahan hini nga Gorbax. Salit ang gobyerno ng Pilipinas in napugos nga igban, igdiri laanay ini sa social media nga mag-appear ini nga Gorbax. Ako di akin nakakaintindi kung ano ini kay waray kumanggod hini kahilig-hilig hini nga mga murumlay ini nga mga gaming application di daha internet. An Gorbax developer nga hi Felix Philip inagsiring nga nabuak an iya kasing-kasing hanatabo din niya Tacloban City. Siring niya, it's so good hini nga panhitabo in nakakadistroso gihapon iton akon pangkatao. Hiyain nakikigsumpayan han mga otoridad din niya Pilipinas ngan makooperar hiya iton investigasyon kung ano man ito nasusubay habalaon. Siring ni Mr. Philip, nagpapadayon itong investigasyon ngan kumo pagrespetuhan pamilya ngan han mga otoridad nga nagbubuhat han investigasyon diri ako magpipinasamwakon hin mga espekulasyon. Okay? Ginklaro ni Mr. Philip nga itong Gorbax inigin disenyo ini para hin mga mature gamers. Inibang mga adult na, mga tigurang na, nga mga magmumulay hini nga games. Salit, sering niya, dapat may ada hini parental control systems. Ngan may ada nga hini rakun mga warning para nga ito, hiton nagmiminulay hini. Kay bangin lahira maimpluensyahan ngan diri ini nagpropromote diri nira gindadayaw iton kagubot ngan waray hininira ginhuhurma nga pamatasan nga maraot hiton tao. So sering niya kun may ada problema hapanhunahuna in dapat kumonsulta magpabulig kay para diri maimpluensyahan kung ano man. An American Psychological Association inagsiring nga diri sufisyente itong ebidensya nga magkakamayada hinpakaimpluensya ini nga video games ngan hiton violente nga pamatasan. Makurimanggo dito nga igsusumpay nga tungod kay nagkinita hin video games masaring kita dayon nga amo ito ang nakaimpluensya. Labot la, kung aminon mismo, han duduhang ang mga suspitsado, kung usa ito, han nakagduso haira. kay waray pa man mga pamahayag nira. Kung usa ito han nakaimpluwensya ira. So usa ito yan at gintututukan mga ka-K5 hiton mga otoridad. Oras naton alas 11:20 na ngan adi anay pahinumdum kita anay ha para ton karuyag magkape ngan an kape nga may ada maupay nga benepisyo aton panlawa syempre DTX coffee mix mga ka-K5 samtang nagkikinapi ka hini nagdi-detox ka gintatanggal ang mga toxin sa imo lawas salit na upay ang kalidad han imo dugo. Amo ini itdurot nga benepisyo han DTX coffee mix. Ngan ikaw liwat kung may kaginiinabad nga high blood pressure or diabetes, ayo member iton family makakabulig pagkontrol ang DTX 500 herbal food supplement capsule. Ha? So ini nga DTX 500 ngan DTX coffee mix, mapapalit ini ha Klinika di Alternativo adha Avenida Veteranos na ang gihaslayton Divine Word Hospital. Ngan, damo paliwat ka mga drugstores, ito nagbabaligya hini nga mga produkto. Mga ka-K5, ato nababatian nga an duduha nga mga suspitsado hini nga makangingirhat nga krimen. Ha San Jose National High School, amo an didto igdidetener. Paagi hiton ira rehabilitasyon ini nga bahay pag-asa. Okay? So, ini nga panhitabo a San Jose National High School in nakag-isa hin mga pakiana. Kung ano itkaroyag sidngon hit tinatawag nga juvenile detention ngan pasilidad hit rehabilitasyon din sa Pilipinas. Hailarom hiton balaod ini nga Juvenile Justice and Welfare Act. Iton mga LGU local government units in minamanduan nga magtindog, punduhan, ngan pagdumaraon ang bahay pag-asa haira bungto ngan syudad. Supposedly, kada bungto ngan kada syudad may adahini nga bahay pag-asa. Ini nga pasilidad amo an temporaryo nga pag-uukyan nga kundiin igpapailarom hin rehabilitasyon an mga batan-on nga nakasupak hinbalaod. Labi na iton mga probinsya, ha? Mga provinces nga highly urbanized cities, ambot itakloban kung may adahin eh. Kay it mandated untahin eh, kada probinsya may adahin eh, nga highly urbanized cities nga magkamayada, they are required by law. Minamanduan rin balaod nga magtindog ngan magdumara hin mga pasilidad para hiton batan-on nga may mga sala. Pero din niya takloban, subay didi ha? Subay didi hiton aton ginbabasa nga datos. Iton Tacloban City nga highly urbanized city ngan gintutudlok nga regional capital hiton Eastern Visayas. Inwaray daw, waray gintindog nga bahay pag-asa bisan kung 20 anyos na nga iginpapatuman ini nga balaod nga nagmamando ang mga highly urbanized city nga kada probinsya nga magkamayada hini nga bahay pag-asa. So, hain man yana ang duduhang nga mga kabataan. Sering didi, ini nga duha nga kalalakinan nga nagpinanmusil didahan Lunes din ni Hatakloban City, indadadon or bangin na nga ni Gindara ha Regional Rehabilitation Center for Youth ha Hingoog City. Hain ini nga Hingoog City. Kitaon ta daw didikon. Hain ini nga Hingoog City. At to ini ha may kuan, Cagayan, kundi ako nagsasayo. Hingoog City, uy, kundi ni Hatakloban City of Hope, iton Hingoog City, City of Good Luck. O sa ining a first class component city, iton Misamis Oriental. Okay? Nahimumot ang ini, 122 kilometros sinirangan, han Cagayan de Oro City. Uy! Maupay ko na't agrikultura hinidito. Namumot ang ini, han Northern Mindanao. So adto ini hingo og city mga ka K5. So adto kuno ini igdedetener para han rehabilitasyon ini nga duduha nga mga suspitsado. Okay? So adto ha Regional Rehabilitation Center for Youth in Hingoog City. Kundiin hirain igpapailarom han kaangayan nga intervention ipinaagi han DSWD. Okay. Ang mga otoridad in nagsiring nga an 15 anyos nga sugad-sugad nga maaram han resulta niya ginbuhat in maatubang hin kriminal nga kaso, hin murder, frustrated murder, ngan serious physical injuries. An 14 anyos nga sugad-sugad nga hiya ang nagpinaboto hindamo han iadara nga armas di puigo in ikakadto hini hahinguog or pwede iton mga otoridad manmiling hinbahay pag-asa nga haruharan ni nga niya takloban. Kay harayo ini nga hinguog city. Ha? Kita unta kung mahinga nga inihira. Kay bangin ko no, mangitit mga otoridad, bangin may haruharan ni nga bahay pag-asa nga niya takloban city. Yan ay pakiana, pira na nga mga local government units iton aktual nga nakatuman hini nga balaod nga nakagtindog hini nga bahay pag-asa. Nagkukulang kita hini. Salit tungod hin kadadamo hin LGU nga waray makatindog hin bahay pag-asa, waray ginbubutangan hini nga mga kabataan, salit nabalik langahaw han ira maraot nga mga pamatasan. Yana kahuman hini nga trahedya din ni Hatakloban ngan pagkabaraka hin paruparihas nga mga pag-atake hati arabot nga panahon. Nagindako ini nga isyu hin dirigbati argumento ini nga bahay pag-asa. Salit yana napapanahon na nga pag-irestoryahan in seryoso ini nga mga rehabilitation facilities. Kinahanglan itong gobyerno magpakita nga ini nga mga pasilidad inaada na ngan kumpleto hiton mga ekipahis ngan personalis para iton mga batanon nga may ada plano in magalangin pagbuhat kay may ada man pagbubutangan haira ngan kon may ada man makakasala manihisulod hini. O sa ini, iton makakagtuhay, hini nga damo nga mga kasalanan, iton aton mga batanon. Of course, it pagkakamayada hini nga facilities, diri iton makakaghatag in 100% solution. O sala ito. O sala ito hit mga solusyon. May ada pa iba. Una, it did to it pamilya, kaiskwilahan, pag-aranyaw, paglimitar hit pagginamit hit social media ngan unta magkamayada kita hin magupay nga mga eskwelahan magupay nga kakalsadahan para damo it magkanhi nga mga magahatag hin kapital magtitindog hin negosyo damo nga panrabahoan iton mga Pilipino kay iton kapobrehan usahay tungod nga waray didto iton kag anak nagpipinakabuhi kun naadto man mga aringit kay kulang itong kita o sa liwat itong nakaka-impluensya itong behavior itong kabataan. Mabalik gan kita nga tanan hini mga ka-K5. Waray gan perfecto din nakalibutan kay bisan nga itong mga riko nga mga nasod may gihapon hini natatabo nga mga mass shooting. Pero may iban-iban ang unta liwat ini kung itong aton mga leader ha gobyerno ngan ini nga mga nag-uog karaw pag ikarandidato in mga tultol at panhuna-huna. Diri magpipinan ngawat, diri magpipinan suguhin pagpatay, ngan diri magsisinawsaw ng atit mga pondo itong gobyerno. Kaya kung padayon nga nagihikahos it damo nga aton kabugtuan, o sa ining rason kung kay ano nga may dasugad hini nga mga bayolente nga panhuna-huna at mga batanon. Alas 11:30 na aton oras mga ka-K5, mabalik kita. Kataliwan la, hin mga patalastas. K5 News.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may BCO.
5: Ang BCO
3: yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
8: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
9: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
8: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap.
6: Pabalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin bala mga mga the best gidang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
19: DTX
18: Liniment Oil.
19: Sa bawat bahid,
18: mapapa sana oil ka.
19: DTX Liniment Oil.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always na gabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
0: Oras mga K5, alas 11.38 na. Ito niya na ginuhulat anong kung natin mga kaistorya ito na Chief of Police sa Borawin, Leyte para natin pamakianhan. Kung, sige, anay ha. Kung anong anay, di diyan aton music. Kaya warak makaandam. Sige, mga ka-K5 oras, alas 11.38. Kakulop mang good mga ka-K5 ano, samtang sige na aton diskusyon, hininga mga panitabo di diyan San Jose National High School. An alarma dito ha Tolosa nga may da nag-post nga iya aatakihon liwat. May daliwat kakulupan aga na tabo nga shooting incident dito ha Borawin, Leyte. Kundiin magtala amay an amay nga niya duduha nga anak na sakay hin usa nga bihikulo. Amuan gingamaan hin riding in tandem. So yan na mga ngarok kita itong detalye kung ano na itong lakat han investigasyon ngan kung ano itong kabutangan han mga biktima. Adi aton linya, nagpapasalamat kita hininga oras, itong Chief of Police. Itong Borawin Municipal Police Station, hi Police Major John Ray Layog. Maupay nga aga, Major.
25: Sir, maupay nga aga. Yung labi ng iyong namamati yan na. Maupay nga aga.
0: Salamat sir, ang oras ngayong ginhatag haamon. Sir, maparecap la kami kung ano ang nahitabo kakulop dito ha Borawin, Leyte, mahitungod hini nga incident.
25: Kakulop sir, han aga, quarter to 11.
0: Mm-mm, sir, okay.
25: May nahitabo na shooting incident involving ang magtatay tapos in ini nga duwa nga nakamotor na suspect.
0: Mm.
25: For as of now sir, naton kuan naton victim okay naman po era table na to pa hospital nagpapaupay. And course naton investigation sir is ongoing pa kami han backtracking and we are doing anamon makakaya para mabaksak natin kung kumain ko na natin suspect.
0: Mm-mm. iton cancer ini nga di ba ang nasakay ang tatay ngan iya dud mga piran mga pangidaro ni sir an iya duduha nga anak
25: kasi usa la usa nga anak
0: usa kasi rin kung aduha so usa lang ay an tatay lang nan iya usa nga anak an sakayhan bihikulo
25: opo
0: piran edad ni sir nga iya anak
25: 3 years old.
0: Daw, 3 years old pa man lang ay an. Na school in preschool nga iyagin sundo.
25: Yes po sir, opo na school po inta bata.
0: No, so tipauli pala hirahan pagtapoon.
25: Opo, tipauli hera an pagkapsil hera.
0: Mm-mm. Ini sir nga kuan, anong partihan lawas nga naigo hani nga duduha nga biktima?
25: Actually, sir, na itong victim sa adala po hinta, tapos niyan na baga nag-ricochet na ito, sir, nga para nakaiguhan niya.
0: O, baga linasik ang bala o sinikal la.
25: Opo.
0: Inin, han, kuan, sir, maihan na ba hirang ginbibinantayan? Siyempre, mahit naka-observar din ang mga tao.
25: Actually, sir, ang kaistorya ko niya atong victim prior, maripar at ako ro ba? Baga medyo ko na yan abat had to.
0: Oh.
25: Pero, din, hindi ko sa kasaniguran ay makikikistorya ako na natin later ko
0: na Robert, inin na kakautod-auto nitong linya ni Major Layog, ano? Chapi.
25: Hello sir.
0: Adi na, maupay na. Okay, sige sir, padanan niyo yung istorya sir. Nga, may nainaabat nga tarhog ini nga biktima.
25: Initially sir, amon niya, sir, nga kontak ko. No, yan, niyan, kaklaroon pa, kaya mag-i-istorya pa kami utro sir niyan.
0: Okay. Eh,
25: kakulok pang, biktima ba nga nakasasasan ito ay.
0: Mm-mm. So, what ay ba ni personal nga kuan sir? Hay mo pagkita? Nga delito niya.
25: Opo sir, opo. Personal grudge po ini sir, personal. Mada naman niya baga nagtatahapan, pero sir, ko amon sir. Later on, mag-istorya pa personal nala.
0: Oo. So, anduha sir nga sakay han motorsiklo kay haray man ang focus didihan han CCTV. Nga duha ba may armas? Nga duha ba may pusil ang riding in tandem?
25: I would assume sir, siguro may dao po.
0: Okay. So, andi da sir nga haranihan lugaran incident, naka-observar ba hira nga maihan nga nagbibinantay ini nga mga suspect? Ang paggawasan din ang
25: iskin? According han po ante, ang sagiyahan tindahan, mga 10 to 15 minutes na ko, no?
0: Nagtikain sir ang dalagan han route han pag-iskapuhan duhang suspect?
25: Sir, for the meantime, di ko rin pula na i-discuss kung nagsakain niya rin kay ongoing sa pamiya na.
0: Waray ba previous, sir, nga record di da, ini nga biktima? Nga maiging kadilito, nga yagin pablata?
25: Waray man po, sir.
0: Oo. Hapag kaya na, sir, ano nag-request ba yung security at pa hospital, ini nga biktima?
25: Actually, sir, opo, ito pa hospital, may security man po dito nga nakachuki for the meantime. Makarisabi, sir, ito sa seringhan po. Di man lang po na mahihap, hindi na makauli.
0: Okay, kay pinanhikalasan kita hini ano nga natabuan ni sir, kay for the past piranaka years, o maihan na, waray hini sugad nga mga panhitabo, di daha burawin, di ba sir? Waray dito mga record nga sugad dito.
25: Opo, sir, waray po. Yan ala po, tro.
0: Inin
25: talaga po may talaga na personal na mga delito ini nga atong suspect na nanalaton.
0: Pero hapag kaya na sir, may dana naton ang tinatawag na persons of interest.
25: For the meantime, sir, sir ko na lang kung ma-develop na sir kasi ongoing pa sir.
0: Okay. Oh, basta ang sigurado.
25: Makuri, magkita sir, mag-sharing up UI kung wala pa kita kanakap sa na ebidensya.
0: Okay. Oo. Basta ang sigurado, sir, talwas ha peligro ang duha nga biktima.
25: Opo, sir, amo ito. Talwas na po.
0: Sige, maibala ako nun, sir, kay tungod hini ano nga panhitabo di diha San Jose National High, ano yan na an aksyon nga ginbuhat han Borawin Municipal Police Station nga da hiton security hiton mga eskwelahan ha Borawin. Nagkamayada bayanahin meeting an school heads, LGU, pati an police force di da Borawin.
25: Actually, sir, mga to kanina, sir, nga, di ko nababato na niyo tawag kay ongoing po ang namang discussion na local crisis meeting together with LGU, department head, district head, and PNP po for the immediate action na hihimoon starting, actually, nag-start na kag, sir, this week.
0: Mm-hmm.
25: Pero mas uupayon pa itong pag dumarahin, security, mga eskwelahan, Lunes po.
0: Okay. Takay itong Borawin, ano sir, da ko ini nga bungto, may da college, da mo itong mga eskwelahan dida, may private, may government.
25: Yes po sir, actually we have two colleges, EDSU, tapos Borawin Community College.
0: Oo.
25: Tapos may dakit-kapito na high school, excluding pa ang upat na private schools, aton babantayan.
0: Oo. Labot la sa riton police force, ano ito yung kikita-kita ang mga grupo nga pwede niyo maging kabulig hitpagman-man dida, siguridad laminid mga eskwelahan?
25: During hanawan meeting sir, nag-stop na ko ang special action force para makabulig sa aton, kaya ni manira anira kampanya sa Borawin, and at the same time, ang aton barangay, mga barangay tano na magbubulig during aton inspection dito sa mga eskwelahan.
0: Okay, sige. Damo nga salamat, Major Layog, nga bangin next week or from time to time, matawag ka maiyo pag-update kung ano na ito. Kabutangan, hininga iyo investigasyon, hand shooting incident kakulup ng adlaw. Thank you so much, sir, nga good luck. Opo, ditin mo mga personalist.
25: Okay po, sir. Thank you po.
0: Okay, mga KK5, ato naging ka-istorya live ang Chief of Police and Borawin Municipal Police Station, si Major Ray Layog. Oras alas 11:47 na. Tuto, ano nga, maupay na lang na nagsablay hanira target. Although nagkaigo ugad, ang tatay ko dadto ang ginta target, alang man ni Atris Anyos nga anak, maupay na lang kay nagsablay, waray nagduduko-duko ang tatay din ang video. Tapos nakadalagan, waray kapuruhi. So, may dananira mga ginta tahapan. And waray lang mag-divolt, sinda mo pa ang impormasyon, hi Major Layog, tungod manggod kay Bangin Makadiskarel, ito niragin bubuhat nga investigasyon. Alam mga ka-K5, para liwatan pag-remedyo, para maka-abat kitahin hayahay, hanaton ginugulan ng mga kalulukhan. Pagpamasahi kita, aton gamiton ang DTX Liniment Oil, ang banyos parahan mahayahay nga pagmasahi, DTX Liniment Oil. At siyempre, kung nagpapamasahi kita, kinahanglan madigon itong aton resistensya. Parang pagparigon han resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And Mighty C ng DTX Liniment Oil in mapapalit. Ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban. Nga na magkalain-lain pa ng mga drugstores. Oras naton, alas 11:49 na. Kaila sa punta, maninigun to na liwat kita hini. Ano nila na akong ginandam asos kay may da ako importante nga ginlakad kanina. Warak makapalit. Mag-i-skyflex na lakhin eh. Sigit akong jita kay may da ako naman imbitasyon din niya Tacloban hit patron. Sigurado man ako nga anli, ha? Makuri kon magkikinaw na kinindamo pero pagkaadlaw ng red patron tapos pag patron bibinggahan ko pa o diri maupay. Diba kakay 5 Ed Tabirara? Oo, yan ang pala kung nagpaka-tune in kay may lakat hiya kanina. Baga nagtitinaway kakay 5 Edmon kay Ed Tabirara kay nagkakitahian video nga may da nag-alamosis dito sa Nigeria mga ka-K5. Usa nga pastor sa Nigeria an bagabaga kan Moses nga kinmadto yan dagat may da pa niya mga banda nga nagtutukar may da niya daradara nga tungkod kay iya tutungaon ang dagat agi daw kay tigdalugod nga nagdagko ang balod. Igbusay lugod yung madarangad tong kalalaunan. Totoon mga tao yan. Kawari na rin paparganan it mga utok. Balita mga ka-K5, balik kita hini nga seryoso nga mga balita. Maabot nahin 240 ang nagkamamatay. Tungod han makusog nga linog kakulop didto han nasod Venezuela. An ihapan mga nagkamatay in por lo menos ada na 240 katawo. Ngan maabot na ha o maabot ha 4,300 nga katawhan an may ada mga injuries. Maarang kamo mga ka-K5 an ikaduha nga linog kakulop nga 7.5 magnitude. Amo adto ang gikukusugi nga linog nga nakaigo ha Venezuela han nag-agi nga century o sa kagatos katuig. Ha? Maarang kamo mga K5 ginkakabarakan pa. Kay natabo ini nga linog mga alas 8 hanggabi didto ha Venezuela. Ngan harani ini hiton capital hiton Venezuela. Iton siyudad han Caracas. Nanhirusdak ang mga building, nanhirumpag ang mga estruktura, kaorogan ang mga tao, nagpakauli na ang tunira mga balay. Iton iba nang ngungukoy din itong mga condominiums. Ang iba na akantuhin mga restaurants, ang iba na akantuhin mga buildings, na akantuhinira kabablayan, nagkarunugan, nagkatatabunan, waray na pagpakadalagan mga ka-K5. Hundreds are still missing. Ginatos-gatos pa it nagkakawawara. Makalilis ang iningalinog, mga ka-K5. Pero mamay kahito, 7.2 anay ang nauna. Waray pa nga ni pagkakalma after 40 seconds. Ginsundan hin 7.5, the same location. Makalilis ang mga waray na kabablayan, it mga katauhan dito, waray na mauukyan, labi na Caracas. Iton Amerika, in magpapadarahin mga anira mga elite na rescue teams ngadto Venezuela, pero waray pa pagkakaabot ngadto. Damo na nagsaad ng mga nasod nga mabulig hirahan rescue and relief operation. Maarang ka mo mga ka-K5 ano? Dako ini nga trahedya Venezuela kay kun aton manunumduman. Masamo kay na Venezuela di ba ginsikmit hi Maduro anira presidente didto ginsikmit han Amerika. Nagkamayadan political crisis. Nagkakamayadan nga nin political crisis, ito sa nga nasod, nasunod ito, it financial crisis. Kay waray man kumpiyansa at mga kapitalista at iyon nasod, kay mayadan mang krisis sa politika. So, naibanan it mga nagpapakatrabaho, naibanan it negosyo, naibanan it kapital. So, mayada political ng financial crisis at Venezuela, tapos dadagmalan pa hininga trahedya. Makurit kabutangan niya na mga ka-K5 dito ha, nasod Venezuela. Sumala naman hiton Department of Foreign Affairs, waray Pilipino nga samaran or naalakbatan, injured dito hini nga linog ha Venezuela. Siguro derigod na mo mga Pinoy dito kay diri man inibantuganan nga gintratrabahoan hit mga Pinoy ini nga lugar nga Venezuela. Nakakabatila kita hini nga Venezuela kon Miss Universe, di ba mga ka-K5? Miss Universe, Miss World, Miss International, kay more often than not, kasagaran hit mga pambato at Venezuela, nanihinga dahil itong top 10 o diri nga ni top 5. Pagpapaso palit grand entrance, nasiring na diretso mga nagpapakakita, oh, gano'y itong Venezuela, sigurado nga masalod na liwat itong top 10. Iyan na, na controversial ini, kay ginsulungan Amerika, nga ginsikmitan ni presidente dito nga, ginaaligar nga diktador. At imad to, nagmiringaw, iyan na adin na liwat, makusog na linog ang nagbayog, magkaruha nga linog. Kadelikado good man hito nga linog, ka-K5 Kevin, kumita ako Facebook, ba tinuod good, itaton hini mabubuhat na lang. Iton pag-ampo para iton nga mga apektado ngan pag-ampo liwat ha aton din he kalugaringon din ha Pilipinas kay kita permanente la kita nga may crisis din ni iton mga leader sigit agway Tapos kondonganan pahini ng mga kalamidad atak. Makaluluoy ganiton Pilipinas mga ka-K5. Boy no, 11:55 na iton aton oras. Mapasyadaan ay kita ngadtuhan magkalainlain nga parte ang Pilipinas para naton Mighty Sea Network News. Ngan kataliwan hini, mabalik paan.
24: 11 Mbps!
3: Siyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
4: Naku, delikado, Dok. For ano? Yes. So dapat pala palagi kang umiinom ng Clinica D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Dok?
3: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinica D3 Bio sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
4: Okay.
3: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
4: Wow.
3: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
24: D3 Bio Health News.
4: Manupolo?
24: Kanina ka mag-anak.
4: Nagiging makalimutin ka na ba?
24: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha. Araw-araw. D3 Bio.
7: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
3: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
4: Mm-mm.
3: At ang monolaurin mula sa Clinica D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
4: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
3: Yes,
4: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
4: Mm-hmm.
3: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
4: Yeah.
3: Na kailangan natin katawan.
4: Okay.
3: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
4: Talaga lang,
3: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
4: Mm-hmm.
3: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
4: Bah!
3: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
4: Mm-hmm.
3: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
4: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
3: Yes, sir.
4: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
3: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bituka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
4: Mm-hmm.
3: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
4: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
3: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
24: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-ITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
5: K5 in Philippines.
2: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ay ipinapatupada sa Aklan. Tone-tonelagang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawe na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na mga aksidente sa motorsiklo naganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bahay ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs, balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu.
2: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa peligro ng African Swine Fever o ASF. Sa nilagdaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Fredinil Castro, naglalayon ito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin ang mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinalaang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YGC Network News.
5: YGC Network News.
8: Gayun din, mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
10: Mas panghinigpita ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores. Sa nasabing kautusan, mahigpit na kinukontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ng mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabang sa nasabing kautusan. para sa MyTC Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: Samantala, tuneto nilata ang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balitang hatid sa atin ng K5 Dan Chavez.
12: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabaka sakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operators sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa Devero.
14: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbarria.

0: Tulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa Maydisi Network News, ito si K5 Rufa Rivero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maydisi Network News.
2: Maydisi Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect. Tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
4: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng Burawen PNP kaugnay sa insidente.
0: Para sa Maytisi Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Maytisi Network News.
2: Maytisi Network News.
3: Samantala, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, 2 sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
5: Binawian ng buhay ang isang 18-anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang 2 motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ang angkas ni Silver na si alias L. John, 14-anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rod John, 15-anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang 2 senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din ilang magulang sa Antique pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
6: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa Antique sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa 2 minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapabura ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa Mighty C Network News, K5 Aiden Rose Montero Magbanwa.

0: para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: At misis sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selos. Balita hatid sa ate, Deka K5 Ray Almudal.
3: Sugatan ang isang 52 anyos na babae matapos ito pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandarum, Aburlan, Palawan, na alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect ng magarap ang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay, na agad isinugod sa pag-abutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ng pagbibenta ng illegal drugs, balikrehas matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
5: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high-value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Proton Regional Director, Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
6: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap gayon din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My kung D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX500. Ang DTX500, ang tura kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX500, adlaw-adlaw. DTX500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Sa pisa at lakas. Doble. Doble. Doble. Kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakas sin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon na Herbal Capsule. Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat. Dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
11: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
12: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
13: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
12: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
18: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
19: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Tataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinical Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Dayo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!

alas 12:30. Nagpapadayon paghihapon aton programa 11 Mbps yan ang adlawhan Biyernes. Oy, adto na natumanan na. Very long weekend. Para hiton mga nanging eskwela didi Hatakloban. Nan para hiton mga nagatrabaho didi Hatakloban. Labi net ada gobyerno. Walang pasok. Pero pala ka oras ang naglabay didahan mga alas 11 yan ang aga. Nagpagawas sin Mando Ejecutivo. Nagpagawas sin Executive Order ni Mayor Alfred Romualdez. Tungod hiton kasagipo het preparasyon ngan pagkita hiton Sangyaw Festival. Didi hiton Lunes ng adlaw, Hunyo 29. DJ, let's move those beats. Walang pasok. Walang pasok mga ka-K5. So Lunes, Martes, walang pasok sa Tacloban. Ang nga tanan nga eskwelahan, public and private schools, all levels, walang pasok sa Tacloban, June 29. Baman itong June 30, automatic naman iton. How about ka-K5 Kevin ang mga opisina? Nasiring iton memo ni Mayor Alfred.

Pon hiton lunes. Iton private sector, ada it magbubuot hito it iyo agaron. Ikami dide, may da kami pasok. Kaya di rin naman kita taklo, banano ka K5. Robert, di rin na ano, utap city na kita. Balita, walang pasok ha, di rin Tacloban, mga eskwelahan, Lunes, Martes, pati at mga trabaho ha, gobyerno. Oy, alayon pagsiring ha, alayon pagsiring, ito may mga transaksyon dide. Ayaw ka mo pagkadit Lunes, ito may mga transaksyon ha, gobyerno, ng mga opisina. Kay suspended, ugi ha.

0: man magod nga weekend. Anakon nga ni Bati, mga ka-K5, dida hit July 1, bangin ko no waray lagi hapon trabaho, ha City Hall na la. Amo nakbati kay may dako kanina transaction na City Hall. Anakon Bati, dida ko no hit July 1, it mga empleyado ha City Hall, waray lagi hapon ko no pasok.
1: DJ!
0: Kay siyempre, mag-aandam, kaurugan mga taklobanon, damit mga activities, may dahang over, hindi ba waray katotunawi. Balita, amo nagnabati ang kanina, ha? Pero sigurado, June 29 and 30, barakas yun, hira kami, didi ha takloban. Kaupay daw. Swinilduhan para laman matron. Tuyo na lang. Balita paghirot kita mga ka-K5, siyempre marayhak kita damit magkikita itong Sangyao Festival, Parade of Lights. Itiba damulit karigodigo nga kinakantuan, mga reunion. Most often than not, adit tagay-tagay. Paghirot kita hit aton mga lakad mga ka-K5, ha? Kinahanglan nga aton igpaabat liwat, iton aton matadong panunahuna. Kay it pagsaurog hini nga kapistahan, it sentro hini an aton pagpasalamat kan Señor Santo Niño de Tacloban. Ano man ka-K5 Kevin, did iton Martes kit pista Tacloban, ano man iton matatabo iton kuan fuel price, may da ba kuan kay kada Martes man itong bagamay adjustment. Ambot kon may ada man mga ka-K5, bangin minimal la, guti ay la. Bangin itong diesel, estimate itong diesel, bangin itong diesel maibanan mga piso. Ha, estimate la ito. Pero maupay na la ito, bisan nga ni Duray Iban, basta di rila mag-increase. So itong estimate mga ka-K5, bangin itong diesel, adaha mga 70 centavos to 1 peso itigiiban itong diesel. Itong gasolina, paro parehas gihapon. Basta may daguti ay nga pag-iban. It importante nga may ibanan itong presyo. Ngan importante, waray pag-increase. Amo ito it prediction para itong Martes nga adlaw. Inindiri manggoda ko it paglaom, ano, bisan kon nagkakamayada na hinegosasyon iton Amerika ngan Iran. Ngan mayada na nagpapakaagi ng mga oil tanker dito ha kadagatan hiton Hormuz. Pero kay usahay nagdidebate iton mga tinaglawas iton duhang mga kampo Amerika ngan Iran. Salit nagkakakabarakan na liwat iton ibang mga sektor. Amo nga hanya na diri gudako an igin ubos han presyo han fuel product sa world market. Amo nga diretsurod nga semana ini minimal la adala mga 70 nga daha 1 peso ito nagiiba na presyo han fuel product. Pero uyawat na la, at least may ibanan gihapon mga ka-K5. Inauton tanong, magpadayo rin yung era negosasyon, maging mahimyang para makaalakapa kita ito nagtikamahal ng mga presyo ang panbiyahe, ang pasahe, sugad man na ito mga panguna ng mga produkto tungod hindi dire ang pagkasabot dito. Okay, nga din naman kita mga ka-K5 manohan aton sports update mga ka-K5. Pero niyan ha, mayada kita mga sports update. Kay igin-recommendar na han DALG nga sampaanin mga kaso ang mga coaching staff han Ateneo. Pero hingadayan taan na ini nga kontrobersiya, starring goodman pirmiya na Alan Peter Cayetano. Waray good ano hi mismo iton magbugto nga hi Lino Cayetano ngan hi Alan Peter Cayetano. Hi Lino Cayetano nga amo iton general manager yana hiton People's Television. Inanawagan nga dito niya magurang nga bugto, Senator Alan Peter Cayetano. Kay ini, hi Alan Peter Cayetano, in may ada pahayag kontra kan Juan Kiko diri pangilinan. Kontra kan Kiko Aquino D. Nga nagkamayada, nagdurot in diskasyon na social media nga na political circles. Inihi Kiko Aquino D. May dahini organisasyon. Tinatawag nga Tindig Pilipinas. Nagsampa ini hinreklamo ini nga Tindig Pilipinas kontra kanda Senador Robin Padilla og ananay Sergeant at Arms sa Senado Mau Aplaska, ha Office of the Ombudsman, Obstruction of Justice, tungod han pakaiskapo han pugante nga si Senador Bato de la Rosa. So nagsampa ang Tindig Pilipinas in Obstruction of Justice nga kaso kontra kanda Mau Aplaska ng Robin Padilla. Inihikiko, apo ini ha, apo ni Anay Presidente Corazon Aquino. Ngan umangkon ni Anay Presidente Pinoy. Pagsampa han Tindig Pilipinas sin kaso kontra kanda Robin Padilla, nagsiring haiya hi Alan Peter Cayetano, hoy Kiko Aquino di, panhinumdum daw Kiko, Aquino ka, diri ka Kiko di Marcos, Aquino ka, diri ka Marcos, kay anong nasugot ka hit mga sugo haimu at administrasyon? In taon, ang bugto ni Alan Peter nga hilito Cayetano, amo an nangaro hinkuan, nangarin pasaylo. Sering niya, hay, tama na, Kuya Alan. Nangangaro nala ako hinpasaylo hiton pamilya Aquino. Sumalakan Lino Cayetano, ini nga pahayag haniya bugto, inatabo June 24. Nga amo ang death anniversary ni Ane Presidente Noynoy Aquino III. Amo liwat ito ang death anniversary hantatay ni Ralino ng Alan Peter, hianay Senador Rene Cayetano, dungan ang death anniversary. Sering ni Lino, yan ang adlaw, ang kakulupad to, death anniversary ni Pinoy. Pero death anniversary liwat, hanamon tatay. Unta, Kuya Alan, himuan ta ining adlaw hinpangadi, paghinulsol, ngan paghinumdum, hining ang mga tao nga nagserbi ang Pilipinas. Okay, kay mga death anniversary, badaw. Pero ang baton ni Alan Peter han iabugto. Oy, akon laging papahinumdom it mga Pilipino nga atuhan ta. Iton panlisbot, pangawat, ngan pagbinuwa. Wow, amo ang sering ni Alan Peter. Gintatagan naton hinodoran naton kag anak mga hinigugma kinabuhi ngan mga bayani hanira mga pag-ato hadto. Yana kinahanglan kita nga mga Pinoy in magkaorosa kontra panlisbot, pangawat ngan pagbinuwa. Talagam bilibod ako kan Alan Peter Cayetano kun amot nan mumulong dito niya Facebook. Bagabaga gud din santo ini nga tawo. Nasaring man ni Alan Peter Cayetano, kun imo kinukontra iton panlisbot, pangawat, ngan pagbinuwa, hikita itbag kaorosa. Oh, ngayon. Hinuda ulit iya mga kaalyado nga diri nan ngangawat. Hinuda ulit mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano nga diri nan lilisbot. Hinudawla it mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano nga diri nagbibinuwa. Bilib ko na kininga tao. Kunsuga, diri ngay ang nagbibinuwa, hi Alan Peter Cayetano, haniyasaad nga 10,000 pesos ang makakarawat kada pamilya nga Pilipino. Nangangalimot na gadadahin niya saan. Diba, ginsaaran kita niya pagkandidato ka senador, 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. Ingo daw ulit ya sinisering ng mga buwaon. Kumati ko nasikal lang na gihapon na iya. Totoo ya Alan Peter. Hagoy, hagoy. Ako na lang nga Pilipinas. Hey, oy, ang mga taga-Manukan seksyon ni the public market, sulit man marati kami didi. Kumusta dida ha public market? Kaya permiho maraya o gani mga kaurusa didahan Manukan seksyon. Open out to mapashoutout ang pamilya Yap. Ngan pamilya de la Dia, dida Hipurlos, Eastern Samar. Kumusta ang mga Hipurlos anon? Adi, kakaypaib roda. Itinaway ka kong kakipay broda Figueroa. Asyagod ko no, puro lay niya pag sinaad ni Alan Peter. Amit makuri ano kon sigilit saan sa ari hato. Inihimo la kita nga panaaran, labi na kon mag-eleksyon. Mga ka-K5 adiliwat ini nga kuan ano, makangirhat nga panhitabo. Dito ha kuan. Ha, Davao de Oro. Iton kapulisan padayon ang pag-imbestigar kung personal nga delito bangin kuno LQ. Lab quarrel, hala! Lab quarrel! Na posible amo ang hinungdan. Hanpag po sila hinusa nga pag-graduar pala kakulop kataliwan la ang graduation ceremony habong tuhan pantukan Davao de Oro. Siringan kapulisan, may ada na nira giniimbestigar nga tao, pero di nila anay namon nga ngaranan kay amon paginlalanat. Kay posible ini nga biktima inagsumat han mga investigador nga ang pagpusila ha iya imposible tungod hin delito nga nagdadabi han iya anay kalib-in partner. Bangin kuno may love quarrel. Salit na hingad to hini nga panhitabo. Maaram ka mo mga ka-K5, ini nga biktima, inmasa kay naunta han minivan, han ira pamilya. Kataliwan lang nga makagraduar hiya kakulop, han kolehiyo ng pantukan, kakulop han kulop. Agi daw kay tigda din maop ang mga suspitsado, han paaraka ni rin bala. Maupay nala kay waray kaigo ang mga sensitibo nga parte han ialawas, dida alahan botkon, nganan iatiin. Giniimbestigar yan ang kapulisan kung mga ano ini nga nagpusil ha iya. Pagra-graduar pagudla ka kulup, paggawas lang niya din ang graduation ceremony, pag isara kay hanira minivan, hanira pamilya, pinusil dayon. Open na lang kay nakataluwas, waray kapuruhi. Shout out ang pamilya Ares, ngan pamilyahan Tumenyo, tikang kanjan, Tumenyo Ares. Mga igkasi kugod ini mga taga-este kay Tumenyo nga apelyido. Dito haamo na oras, damo itong Tumenyo. Ha? Bangin imo mga kapaturan dyan. Nangalimot na de Cayetano Han Caldero, hantuhan Southeast Asian Games sa ring ni Rochelle. O nangalimot na, hey, Alan Peter Cayetano Han iya, pirad to 10 million nga Caldero. O waray pa kakaliquidate tumtubya na. Alas 12:47 na naton oras mga ka-K5. Paadaw, dinitkuan hini mga ka-K5 ano, kay nagtikad ako man lain nga eristoryahon, mahitungod hini nga kalumos ngan kamatay, han mga Ateneo players nga hira Rene Baterbonya ngan Divine Adeli, ang Criminal Investigation and Detection Group, PNPCIDG, inagrekomendar na han pagsampahin mga reklamo, han igin aaligar nga pakatalapas han Republika Akta numero 11053, tinatawag ini nga balaod nga anti-hazing, kontra hin 11 katawo may paghisumpay han kalumos ngan kamatay han duha nga mga players san Ateneo durante han team building activity ha Aurora. Aadi mga ka-K5 ang igin rekomendar nga sasampaan hin kaso. Head coach Tab Baldwin, Strength and Conditioning Coach Grant Derns. Strength and Conditioning Coach Cesar Vincent Elumba. Assistant Coach Cesar Castanio. Assistant Coach Sandro Nicolas Soriano. Assistant Coach Rinaldo Jacinto. Student Manager Paulo Manuel Adivoso. Student Manager Andro Lorenzo Salud. Physical Therapist Jan Eric Rueca. Kairo man unog nun hiupod pa ini nga mga utility ngan Bulboy. Hira Aris Prunse ngan hi Joel Rapa. Nagsering hi DILG Secretary John Beck Remulia nga ini nga rekomendasyon amo an ira igtutubyan ngadto ha Department of Justice og an Department of Justice na an magdedeterminar kon pwede ini igsampa ha kaso nga kaso ha korte. Nagsering hi Assistant Secretary Brian Tomas nga an mga investigador in nagsering nga ini nga mga biktima nga mga players in nagantos hingulpi nga physical activity, punishment exercises ngan training didtohan mabalod ngan delikado nga kadagatan antes sira nagkalulumos hadton June 8. Ang CIDG in nagtutuo nga ini nga mga sirkumstansya in pwede mapailarom hanbalaod nga anti-hazing. Pero itong DOJ ang maghihimohan pinal nga pagdeterminar katapos han preliminary investigation. Nagsering Hirimulya nga ang mga testimonya han anay mga players han Ateneo inagaaligar nga hadto nga mga panahon dirilaya na may daliwat sugad hini nga mga insidente dida gihapon han parehas nga lugar. So kung nagsiring hi Coach Tab Baldwin nga waray hadto na hitabo nga sugad hini, nagsiring ang mga players hadto, ang mga nag-agi nga mga players diri naman kay may da hini nan hitabo han una nga panahon. Salit diri la iniya na natabo agi daw ano mga kaki 5 patang hitab Baldwin. Oray diri kita nagko-question hit talent ni Tab Baldwin hit pag-coach kay makarit ini nga coach, world class ini nga coach hit basketball hit Tab Baldwin. An kuan lahi ni mga kaki 5 kay bangi nagpanunubra an iya ginhimo nga physical exercises hini nga iya mga players kay han una may danay ni iba nga mga players nga igbosay magkalulumos tapos iya lagi hapon igin padayon ini nga iya style hin team building activity. So yan ha, igin recommendar. Recommendation pala ini mga ka-K5. Waray pa pagsampa eh. Basta ang CIDG nag-recommend nga to ha DOJ adit amon igin re-recommendar nga reklamo ikamit bahala dida kung pwede ini igsampa nga to ha korte. Siyempre, maghihimo pa itong preliminary investigation itong DOJ para madeterminar kung madigoon ini nga akusasyon nga may madigoon nga mga ebidensya. Good noon ka K5 Kevin! Adi ako nagkikinita ha imo Facebook. Alagad ano nga ginpan mo musil? Diri pa niya oras kay kung oras mo na. Bisan laos ang abala, papatayon ka na good. Labi na ka sensitibo, halawas, it maigo. Kahin bala. Oh, Elmer Tiberio, kumusta ka nida Elmer Tiberio? Habarangay Katigbian Hatanawan. Pista ngay an liwat yan ha, dida Barangay Santo Niño Hatanawan Leyte. Oh, may dako dida mga kilala ha, Santo Niño. Bangin libre it soft drinks yan na dida ha, kuan, Santo Niño. Diba adan usang pabrikan soft drinks, ada Santo Niño. Bangin libre kay patron man dida Hatanawan Leyte. Ha, Barangay Santo Niño Tanawan yan ang adlaw. Nasaring Christian Ripalda, unta diri madayon ang pag-ulpot ni Bagyo Henry ha Eastern Visayas.

pagawas sa Philippine Area of Responsibility. Baga waray man sugad ng mga direksyon hapag kaya na. Pag-ampula kita, unta ano nga, diri ito magtikan niya aton, kung may ada man na mumuong nga bagyo. Hala mga kaka-K5, taposon talanay, anaton niya na nga simana nga paghinarampang, hininga aton kada udto nga programa, 11 Mbps. Dito na kita magkakaharampang sunod hit bispera sa Tacloban. Enjoy ka mo, hiton weekend dyan na, mga karigodigo.

tawa na paalan at padidihalay sa Magayonis Vlog. Yan ang adyon. Mga balita, por na lang mga panmusil, pinangangano na inihira. Balita o ano, nagkasusrunod. Makorigod man kay amo ito't kalibutan. Usahay, nagkakasusrunod ito't trahidya. Pahabol pa! Maupay mga kakipay mga pangaon. Didihan mga, ano ini, mga Wanani Solar Irrigation. Oh, Wanani Solar Irrigation Tolosa Katmon. Labi na kan Junel, mga kakipay followers. Salamat! Liandoy Enton. Ala, tubtublanay kita din hiyan ng adlaw.

0: Ciudad dan Tacloban ngan bugos kasenerangan Visayas K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 103.1 K5 K5 News FM K5 News FM.
2: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DJX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DJX 500. Pumali sa mga butika. DJX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayute ay jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud yung pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
8: Ug tulog pud ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
6: Mighty C. Mo na importante.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Muna ang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
5: bankrupt,
6: JP. Jod. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants. Wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C. Mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: So doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, seeing mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Usan kada oras.
1: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
0: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
1: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
0: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
1: Mga singurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
0: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi. Mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi. Mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
2: K-5.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladay iyohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon.

0: maupay kay umabot ng kamudahina, Violeta.
1: Doktora, may resulta na ba hadton mga tests na iyong buhat niya dito'n akong sangkay?
0: Oo, adina akon.
1: Ano itong resulta, doktora? Ano itong akong sakit? Kaya ano nga, masukot naman mag-inulul itong akong ulo, doktora.
0: I'm sorry, Violeta.
1: Sorry? Kaya ano nga, sorry? Ano ba itong akong sakit? Tigyakan na, doktora!
2: Ang butugabahin na natong ginbayaan hana kalabay, ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dakoy gi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Igya ka na, doktor, ha? Ano ito na akong sakit?
1: Violeta, Violeta, relax la. Doktora, ano ba itong sakit itong akong sangkay?
2: Brain cancer, Dina.
1: Ano?
0: Diri. Diri, doktora. Bakit nagsasayo pala, doktora?
2: You are free to get a second opinion, Violeta.
0: Kaya ano nga? Nga ako pa. Kaya ano? Unta, huwag na lang ako magpa-check up para hindi ko inilabaruan.
1: Violeta, Violeta,
0: mala. Ano rin si Ray? Kalma. Makalma pa ba ako ini? Ano kapag buhat ito? Gusto ko niya ang kagrabe ito na ang sakit.
1: Doktora, pwede man siguro nga makakalimit sa ganito nga nasakit, di ba?
2: In some cases, yes. Pero hakaso ni Violeta.
0: Diri na di pa, doktora. Mamamatay na ako.
2: Sorry.
0: Ano pa, doktora?
2: Kaya nga, mga doktor. Nasusubog hapon kung grabe na itong sakit itong amon pasyente. Kaya siyempre, karuyag namon nga mabuhi pahira. Tungod kay amon itong amon katungdanan. Pero itong Diyos good lang itong tag-iya itong aton kinabuhi.
0: Doktora!
2: Salit, pagpakaligong kaunta, Violeta. Pakusga itong imo buot. Mas makakaupay kon mahibabaro na itong imo pamilya para maiandam mo hira. Reresetahan ko ikaw hin medisina para maano pa man maiban-ibanan itong kaun-ulit itong imo ulo.

0: Dinhilaan kita, Park Felita. Di rin makakaupay para itong imong mga anak kung makita hira imo, masigit imo pagtinuo. Bangin sobra hira nga maapiktuhan. Dahil na. Kaya nung nga, inangan pa man ni Maita mo ako. Nag-upay nga nang inabuhi ako yung upay. Malipayo nito na akong pamilya. Aram ka ito. Ay, ayaw pagsumot ay itong Ginoo, Violeta. Maswerte ka lang yapon. Nanpaunan ako naging maswerte. Ha? Nakabuot mo ang imong mga pangandoy ha kinabuhi. Labi na nga. Magkaada kahin malipayo niya pamilya. Di rin nga tanayin na tao. May dahito nga, nagrasya nga imo yan na natatagamtaman.
1: Bangin na na, eksakto ka. Pero, anon ko man pagsumatin niya akong pamilya? Anon ko na ina?

0: Balita ugad. Mag-aapply ka na ni Kaduha nga branch itong itong atong grocery?
1: Oo, mahal. Nga natuhay na itong tanan. Okay la bahay mo?
0: Kayo ugad. Bilib nga niya ko ay mo. Makarit ka nga negosyante. Thank you, mahal, ha?
1: Oh, thank you for what?
0: Tungod kay tikang maging kita. Puros na kalipay ni mo ginataga akon. Waray mo pa kesaan, mga...

0: responsibilidad nga iging tapot ko imo.
1: Tungod kay mahal ko ikaw kaupay, ikaw ta akong inspirasyon na tanan nga akong palingkamot.
0: Yan na. Pwede ko na ibilin na imo itong tanan nga akong hiaki.
1: Violeta?
0: Kay para ako liwat. Ani nalakwa balay. Pag-asikaso nalakwa ito natin mga anak.

0: Anak, masulod ka na pa?
1: Oo, tay. Angay ako nga labi na nga magkugiyan na tungod kay mas daruda muna ito na akong obligasyon. Ako na't nagudumarat nga tanan nga negosyo ni Violeta.
0: Sakto kay ito kayo mo siring anak. Pero unta, magsirin kagyapunin panahon para ito na iyong asawa.
1: Ha? Ano tayo mo karagsid ngun, tay?
0: Dere ka ba nakaka-observa rin tiya pagkamaloyahan niya na? Ngan, pagkupos ito niya lawas.
1: Nakaka-observa agad ako. Pero niya siring nagpapagasa lahiya.
0: Pag-abat ko, anak, may iba pang rason. Salit, sugali heto.
1: Tay?
0: Sukot manggun mag-inululon tiya ulo. Ngan kung naul-ul ini, may higayon nga. Nagtitinook hiya.

0: Nautuhan naman ako pagmata. Lumakad na siguro si Cyrus. Muray na lang ako niya sang pita. Dahil pamangkod mo pa ito na akong pag-abat. May surprise pa man ang ako nga party para niyan. So, okay. Anniversary na mo niya na. Ah, bahala na. Basta pa dahil lagi hapon itong party. Karuyo ko, maging malipayon ito na sasalin na mo ng mga adlaw na magkaupot kami. Mabukat na ako. Panginginanoon ko itong ako mga anak. Ito na mo ang kwarto. Damo itong bukad. Maghusay pa ko yung mga bukad. Hino na nagbutang yung mga bukad din.
1: Nagmamata ka naman ngayon, mahal.
0: Cyrus? Ani ka pa?
1: Di na ko masulod yan, ha? Total, anniversary man nato ni anak. Para makag-celebrate kita ang maupay. Happy anniversary, Violeta.
0: Happy anniversary gihapon, mahal. Ikaw pa nagbutang hini ang mga bukad niya atong kwarto?
1: Oo. Naruyagan mo ba?
0: Ay, naruyagan ni Duro, syempre. Ay, salamat, mahal, ha? Exactly, Dina. Haluyan na tanan. Maswerte lagi hapon ako. Tungod kay may maupay ako nga kapikas sa kinabuhi. So, ganain mo.
1: Oh, Violeta? Ano tayo mo ginaapat?
0: Mulo na lo, dito na ako noon, Enduro.
1: Violeta?
0: Mulo, Enduro, dito na ako noon.
1: Violeta, anay! Dadadong ko ikaw ospital!
2: DTX Beauty Salon.
3: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Panit sa mga butiga.

0: K5 Diaries.
1: The one that has the lock and the key.
2: Cyrus?
3: Violeta, adi ako.
2: Ay, sorry ha. Tungod akon, waray madayonan aton anniversary celebration.
3: Waray kasala. Ita ako nabibiduan. Nagsikreto ka akong.
2: Cyrus.
3: Waray ka magsumata akong nga. May brain cancer ka.
2: Aram ka na.
3: Higin ka istorya kong doktor nga nagtitimang naway mo. Kaya nagsumata ako. Pero kaya ano nga nagsikreto ka?
2: Sorry. Dili maun ako maaram ko. Ano na ko pagsumatay mo. Nadiri ako masakitan ko.
3: Nagpapatambal ko ikaw. Sa human kung maubusit aton pinakabuhian, basta maupay ka la.
2: Magkikinarag ka nila. Naabat ako. Tugtog na lang ako din. Ito na akong kinabu.
3: Diri. Ayaw pagyaka dito. Kinaglan ko ikaw. Kinaglan ko ikaw, Violeta.
2: Katawatong tanana. Ang amay, kutubod na ako nini. Ito natin pagigot maay. Kutub na lang yapon nini.

0: Pero man ni Violeta, no? May tatasyo na ngayon ito niya kinabuhi.
1: Eh, sobra-sobra itong kabirit ako ng anak, Julie. Aras din niya karir na bayan iti asawa.
0: Siya ngayon nga di rin nakakasulod ha, grocery. Unta, maging madigo ni Cyrus. Una-una akong tanihan nga mas labi ang kinanglano nito ni Ira mga anak ni Violeta.

0: Cyrus.
1: Adi ako, mahal.
0: Asensya ka na. Diri ko na ikaw mauubdan. Pagpada ako ito natin karuwa.
1: Violeta. Iyaw pagyakan ito. Diri ko akus kunwaray ka. Mahal ko ikaw kaupay.
0: Diri mo na pabayan. Ito ninumduman. Ngayon bilin ko ay mo. Iksaan ako.
1: Violeta.
0: Nahangyo ako.
1: Oo. Oo, Violeta. Isasahad ko.
0: Salamat. Kutub. Outro natin na pagkita. Halio.
1: Alam ko, hindi mo kasi. Violeta.

0: Ani na kita halubnganan na yung mami sa ibiol. Rosaleta.
1: Daddy, igbumutang na namon ni Rosaleta tatong daranga bukad.
2: Iga-arrange na gyapon namon ito natong daranga food.
0: Oh, sige, mga anak.

adinalot kami ng iton aton karuha. Imbibisita ka namon. Maram ka. Miss na miss kanira. Tungod kay mga picture ng video mula tira nakikitaan. Pero permi ko yung sisidngan nga. Mahal mo yung kaupay. Violeta. Miss na miss ko gihapon ikaw. Kilala mo man ko. Maabot ito na katalaan nga panahon. Ikakaupon kay kautro. Kandidahalo yung kinabuhi. Otro na ito na ipapadayon at aton paghigugmaay. I love you so much, Violeta. Ikin sa saad ko. Ikaw, good luck. Didiha akong kasing-kasing.

0: K5 Diaries. Haluyuhan kadakuhan agwatan amon edad, mga pagusgaran tao, ngan mga pagprobar nga din mga tanamon kinabuhi. Amon gin pamatud-an ni Violeta, ngan tinuod niya gugma diri na susukol ha edad, karikuhan o panahon. Kundi hakatangkod, sakripisyo, ngan waray kondisyon nga paghigugma. Bisan kon temprano he Violeta nga nawara ha akon kiliran, iginbilin niya ha akon ang pinakamahinungdanon nga regalo. An amon karuha nga anak, mga hinumduman, ngan usang nga gugma nga magpapabilin niya buhi ha akon kasing-kasing samtang ako innabubuhi. Mga ka-K5, ang tinuod nga gugma diri na susukol ha kahilabahan panahon nga magkaupod kamo, kundi hakahilarom han gugma nga iyo na ihatag kada tagsa. Sanglit, samtang may panahon, higugmaon, pahinungdan, nga ligpaabat ang gugma ha mga tao nga importante ha iyo kinabuhi. Dininalakutob, nagtatahod, Cyrus.
1: Ngan dini natatapos ang kabug-usan eksperyensya kinabuhi nga padara ni Cyrus han Barangay Canlapwas, Katbalogan City, Samar. Ang mga paypay niya kinabuhi niya ginpadarangan hi aton ngan igin paangbit base may patik ngan maging kaparte hanaton K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton hapanguna nga papel ni Cyrus Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hera Joyce Katubaw, Liza Alindao ang nagdarahan papel nga doktora, Chong Lucas Ray Cabillas ngan Junie, hapapel nga Dina Lolit Fabella, hapapel ni RJ Randolph Palacio, hapapel nga Tatay Rigor Edwin Torres ngan Jeneline Fajardo, hapapel ni Violeta. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog Ray Cabillas. Kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga ligpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, igpadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inimo aning drama, base mahipatik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon nga haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon ng istasyon
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DDX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mong DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix.
3: Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: ITC DTX Beauty Soap.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
15: Waray patinoon?
14: Kayo waray awas?
16: Waray gap bugas?
17: Kayo! Yungat!
18: Aray ko! Saba daw, Bianca!
14: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran hang kinabuhi hasulod ng balay ngan hagawasan karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all
19: kaol-ol sana all
14: ang balay ni Biloy
15: libat
14: manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
20: Mga ka-K5, may dakoy gi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko di nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
7: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kay Wilinda Ebero ang Barangay Danaw, MacArthur, Leyte. Kan G. Macabio Paglinawan at Zumaraga Samar. Armando Ayote ha JF Star Legend Salon, Paco, Manila. Sugad man kan Robert Ayoste, Bokbok, B-Boy Elsa Ina nga Nestor Flores, Hansagkahan, Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay abri na. Anbalay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa aging papadangat hayo ha maupay nga kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Ano? Iban nga rin nga gidadara niya kap? Ano niya nga rin daw kap?
3: Nga kuan, ang silinghan pulis nga nagka-istorya ko, dili anitan. Iba, kuan itong bahan, kuan bahan yun. Lovely, lovely.
2: Oh, lovely?
3: Po, oh po, asya daw ito ang ato iya, ID, Lovely Strada.
2: Uy, pero ano yan daw, diri kan Lovely. Kaya pag-aabot ko, diri, madiwara tiya kay mo, o diri pa didiwara. Iyak kay mo, di ko may didiwara.
3: Hmm?
2: Hmm.
3: Amo, amo.
2: Ang siringan mo naka-istorya?
3: An, kuan ba?
2: An siring?
3: Siringan ako naka-istorya. Baga-baga kunuhin ka na bira. Magasya.
2: Maram man ini. Kuan, maram na ba inihimiyot dyan, Jenny?
3: Ay, alam na daw kuninigin pa ibaro.
2: Ala, kitsa, no kayo? Bakal tumago ni Bato isti-aisti ni Anita niya?
3: Hoy, Biloy.
2: Kaya ano, Kapitan?
3: Ay, pag inalat kita, bangin sumakubito nga bayot. Ngan bilingon kita. Maram ka na nga. Kuan ba? Inihin. Ba't baga inunglanan? Han baga kuan? Han
2: pagkano?
3: Ani ya pagawol. Hikitan hinungdan ani ya pagawol, di ba?
2: Ay, kamo bulos niya. Dire la kita niya. Baga kalitan kay ako pa naman. Nakilaw ako in waray suso, oy. Padaw.
3: Ako iwan. Naki baga napapaksiw ako in waray suso, oy ngan lasuna. Ang butay ya. Ato kang kulay ya.
4: Tinuod, Biloy. Nakita na hi Anitan, ha?
2: Oo. May plano na lawatin. Baga pagbulos siya. Badaw.
4: Alo, kits man ano. Mabulos gud hi iwa ito nga bayot.
2: Ha? Okay, dira lang kung unahan niya. Baga makikigrisling ako na ini nga mga lawas. Makikigrisling nga iya.
4: Ano bagot nga iyo barangay ordinance? Kaya ano nga diri man ka mo nakakadakupin sugad hito? No entry, no ID. Aw, no ID, no entry ngayon.
2: Ay, stricto kami. Dere kami napasulod ito waray ID.
4: O pa, yagod nga makalusot ito nga Anitan, ha? Kaya nagamitin ibang nga ngaran ng ID.
2: Makalit ko rin nga Anitan. Haro mamay ka? Pati kan mayor, judge ang ngaran, gingamit para kuan panhatag doon kuan high schoolahan.
4: Gido, ano kadelikado man ito nga tao?
2: Ay, sige, majuti ako.
4: Ano? Majuti ka? Majuti ka pala? Majuti ka, Arida. Majuti ka. Pagjujuti mo pala nga, Ani. Majuti ka, Dayon.
2: Oh, ano ba ito? Mapahuway ka na ngayon ang kwarto. Mapahuway ako.
4: Mapahuway ka. Baga, wari ka naman, baga, magpapaabat ha, kun.
2: Magpaabat yun, ano?
4: Kuan ba? Ito, puro ka lalabat trabaho.
2: Okay, mapa. Ito kay trabaho. Pero, ano daw? Ano nga wari na ako papaabat?
4: Hagi, common sense na gadla.
2: Ano nga common change?
4: Ay, ano ka ba? Linog ba? Waray na. Waray na ba? Waray na.
2: Naglinog pa lang nga. Naglinog pa lang nga namin din daw. 7.8 magnitude.
4: Hagi, Biloy. Waray pa. Uy, kung ka man makakagets.
2: Ano nga ni?
4: Ang sugad ba? Ang sugad.
2: Ano nga sugad?
4: Hagi, puro ka na ba trabaho? Masumo, makaurit.
2: Ha? Maram na ako, maram na ako.
4: O ano? Maram ka na?
2: Oo. Niyan nala, niyan nala.
4: Loy!
2: Ano, mapahuwaya ka na eh, mapiraw.
4: Anong oras, ha, Biloy? Muli gudin nga tao. Di rin na gudin ni nagagad.

0: Uy dada, hira kapitan ngan kagawad ngan hibiloy, umagi man din he.
1: Oo, kumita ako. Asos, maram na ko kung magano tiray nala.
0: Ano? Nangangampan niya? Templano man.
1: Ah, kunuhay na bisita barangay pero namomulite ka na ito.
0: Maupay pagod ang katawan ni Bungyo.
1: Os, pasangel at pasag dila tiya kung nagmaupit iya kang isip at umabot nga lumapos pa itong kuan itong iya talinga labot ko kay itawo kumbaga dumirhe iya di na tiya bubutusan pa it nadirihan kadaan natural makadhit bago di rin man ako nababaraka ito
0: di rin ka nababaraka ay kay pag-uruandam na kung gusto mo dumalagan dalagan ayaw paghulat ti mayor paningkamot.
1: Aw, paningkamot eh, maaaro kita kalak ni Tabrod. Halaga daw.
0: Napampa.
1: Diba?
0: Oo. Wow. Sigurado. Pupunduhan ka hiton.
1: Aw.
0: Palindo ka good.
1: Wow. Kay, nagpakian na nga ni haakon. Kung madaog ako, asering ko natural. Baga nagkuan ako.
0: Alam mo, sila ka nga perdi.
1: Natural.
0: Sila ka nagpapadadaan.
1: Okay, oo. Asering ko, ayaw ka baraka. Inin, anak, ay ka baraka. Daog-daog ang kita.
0: Pero matimpundo, sige daw.
1: Bahala na. Asering ko, kumbaga pwede, 500 million.
0: Ano?
1: Oh.
0: Half million? Wow! Kada ako man ito nga pundo.
1: As, kuti, ay nga ni ito. Kahit iba nga ni Dida, tag 1 million.
0: Ang kankap Bungyo, hanuna, bagabati ko, inabothin 1.5 million.
1: Kay, mugad nga yung mga magdadaog hi Bungyo. Kay, ako man itong iya, kuan, watch, hanbaga, dumalagan hi hanuna. Haakon, pwede ako umabot itak salapihin sugad hito nga kantidad. Ah, sobra pa. Susubrahan ko pa. 1.5 na. Oh, 2.5 na akon. Maperdi ko lahiya.
0: Gahambugan na lang. Maupay na lang ito kung kamo na lang nga duha. Niyan, kung may dapat iba, ano man? Sige daw.
1: Oh, kung hikagawad, Ralph Rekta, manukun nga niya ni Mayor Jaja Kulin, ngan ako, dumalagan, kinahanglan, may da usap nga dumalagan para upat kami.
0: Ito, waray na iba. Waray na good iba, itong ikaupat.
1: Para sa amok ni Sayla ba?
0: Tinatawag itong nuisance candidate. Waray na good iba.
1: Kundi, hino.
0: Hibiloy!
1: Ha?

0: Mayor, ano na? Laro yun daw ako, Mayor.
1: Hoy, kagawad. Hato na, nagbayad na ako ang kanan motor. Duhato kabulan, gintigda ko.
0: Salamat, Mayor. Ining, kumusta naman, ano yung priority project? Ang pagsimintuhan ng balay. Tapos na?
1: Ay, katatapos pala. Madagmit la matima, ito na akong priority project. Basta may pundo.
0: So, masunod na ni mo project. Iwan, timsarak yan.
1: Oo! Kay promise ko good ini. Kung ako na itong mayor, semento nga balay, duha ka andana. Bago nga sarak yan, para pagbibisita ko, makita hira nga, mahusay at sarak yan. Tikang na ako mag-mayor. Anong katulo? Amo na ito. Ang libre nga lungon ng pagpalubong.
0: Oh, okay ito. Okay ito nga yung proyekto, Mayor. Pero, nakani ako, Mayor, para otro, naroon ba, mamanukon mo ako ha eleksyon?
1: Haiyo barangay pagkakapitan, gusto mo?
0: Kay gusto ka agad. Ah, gusto ko, gusto ko. Basta, may suporta, tikang, kaya mo ba, Mayor?
1: Hasya nga ni Kagawad Ralph, tugo na ito hibong niyo nga ikaw takong susuportahan.
0: Mayor Kagud, basta bati ko, bangin magupat kami nga tanan nga mga kandidato.
1: Upat ka mo? Hirahin mo ha! Hirahin mo ka mo!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
3: Ang balay ni Biloy.
4: Libat.
3: Manok-manuko.
5: Ako, Katima, hikap bungyo. Nga may napaduha nga diri sugad haton nga mga kandidato.
3: Ano adto? Diri sugad haton? Ano mga kahoy nun?
5: Masusugad kay wari pa mga ngaran kong hirain o.
3: Ano postura hiton?
5: Basta mga diri sugad haton niyor.
3: Kagawad Ralph, maiba daw kita ni storya. Inin, maaram na ba hira ka bongyo nga aanhilahi ex-mayor Anitan? Dumalaw kang Pepe Aprisuhan.
5: Ano?
3: Oo!
5: Kailo ba niya? Paano nga nakadalaw iya kan Pepe?
3: Gumamitin ibang ngaran. Baga, lovely daw. Nga hiyagi hapon ang gumamitin akong ngaran di dan Brigada Eskwela.
5: Kunamit niyo, pag-ikmat, bangin bumursiyay mo.
3: Ayaw ka baraka. Kung asya ito, mag-aarog ako yung bodyguard.
5: Ako nala, Mayor. Ako nala.
3: Gusto mo?
5: Ako nala. Waray man conflict of interest na akong misyon na barangay. Bahin, ma, bahin ba itong mga, ma, itong seguridad?
3: Wow! May motor ka na. Magiging bodyguard ko na ikaw. Badaw, kabongga. Pero tigam ni. Magiging mandato lagi hapon ni mo ang barangay, ha?
5: Mayor, diri maya itong diri na ito maya barangay eleksyon. Babayaan ko na itong pagkakagawad. Ako na itong mamanukun, ha? Barangay, di ba? Ako itong mamanukun.
3: Kay, kung ikaw ita akon manok, ako ano?
5: Ikaw it ugang paragbunay.
3: Tudas
5: ka, kagawad.

Ani ako nagbibinantayain mo, Jaja. Kinghang na makabulos ako ang imo. Kay ako'y anitan. Mao pa yan kabutang. Yan na. Magmiserable tungod ininain mo. Bantay. Bantay, kamabulos ako.

0: Ano na mga anak, kumusta na iyo pag-study? Mga baltok lagi hapon kamo? Mga, diri naman lang ni Kwan ba? Diri kamo na mamalangan chilpon.
1: Ah, susuluti tatay diri. Pero may kami nag-study. Waray cellphone.
0: Oh, good. Ikaw, Junjun.
2: Ako, tay, pero may ako narisaykan, ma'am. Nakakansir ako iti pakiana.
0: Ah, siya ito. Mga pa yung klase.
2: Parehas kanina, tay. Nakita ang ako ni ma'am. Nga, nakita lang ang sira akong classmate.
0: Uy, hindi rin mga pinga nakita ang sira niya mong classmate.
2: Kayugad, tay. Pero, ginbaton ko eh, ma'am, kay ginsigin ako niya nga, bulok.
0: Uy, ano niya mong baton ka niya mo, ma'am? Dyan.
2: Siring ko nga, ma'am, seeking help is not sign of ignorance.
0: Uy, dyan.
2: It is intellectual act that allows people to admit that some situations are not meant to be handled alone.
0: Aguy, wow. Nagdugo na kailangan.

0: Ay, upay pagpahid.
1: Uy, Alido, ano ito ngayon mo irong? Nagtuguman.
0: Nagsunggo.
1: Ano, ginsuntok ka?
2: Ay, udog, Nay. Kaya gininglisan ito kanina ni Junjun, Nay. Ang nagtugon irong.
1: Kay ayaw, gan pakiginistoryahong kan Junjun. Kay genius ito nga bata.
0: Ay, tigdaman lang ito. Iba ko ni genius, nagdudugot akirong ba si Junjun nagininglisan?
2: Nay, buligi daw ako takong assignment.
1: Adi man hiyo tatayo. Ano ito? Kaniyo tatay kang papabulig. Kaniyo tatay na lang. Sige na, dito kang papabulig.
2: Nay, bulig ako. Nasa rin yung nanay.
0: Uy. Yung nanay.
2: Sige na.
0: Uy. Ikaw, anay. Uy, nilay.
1: Magluluto ako. Didaanay ka mo.
0: Uy.
2: Si nanay na-escape laliwan.
0: Hindi pa magdudugo na lang takyarong ito nga pakihan, ha?
2: Tay, tag-alog at pakihan, ha? Dira magdudugo tim erong.
0: Ay, alam ito, makuri ha, kay maram ka naman.
2: History.
0: Oo, alam makuri, kay maram ka naman. Wala ko, maka-grid 6.
2: Sige daw, tay. Kay nagluluding akin, eh. Sige daw.
0: Ano pakihan, ha? Sige, basaha daw.
2: Sino ang pumatay kay Magila nagsisimula sa letrang L? Double LL.
0: Oh, machine la. Baton ko, letter L.
2: Oh, ha?
3: Double L.
0: Ano?
2: Ano? Double L? May kilala ka?
0: Pumatay.
2: Pumatay kay Magila, double L tayo, may kilala ka?
0: Mm-hmm.
2: Hino?
0: Ikon, Licho Lapid.
2: Pakak! Diri, oy, iba! Ano ka ba?
0: Sige, iba. Kung diri, Licho Lapid, double L gap.
2: Oh, hino?
0: Lot-lot.
2: Ha? Damuira?
0: Lot-lot and friends.
2: Nyee! Lot-lot and friends.
0: Lolit.

me my papa didn't hear. Dulan, ores, magawas, at itong apipikat na dja-dja. Asyan, nagpatal si kaako ng munisipyo, nganit. Agini, maling ko lanay ako hindi ni. Ini dahit iya sa rakyan, nakapark. Sanitaan niya ko, utubit iya paggawas.

0: Bodyguard, opni ako. Ngadto kita sa rakyan. Sige na.
1: Awal problema ito, Mayor. Mabod ako eh. Bas para support and back up.
0: Kung may da bumalabag, bangga ah.
1: Ato lang sa rakyan, Mayor. Ako na, at balay mo.
0: Ito lang sa rakyan.
2: Oras mo na, Jaja.
0: Oh, hang on.
2: Ako gadlain ni Anitang para bumulo sa imo.
0: Ayaw. Pag-istorya kita, diri mo ako kaaway. Magsantay kita.

0: May mga istorya pa parte kan Biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay pagbukwat na.
0: Hanlonis na pag abri otro hiton ang balay ni Biloy.
2: Libat?
0: Manok-manokon. Hindi nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jenny Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hi Checo Molon it nagduyog in diriyabag nga sunata, mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hospitals, Hatten Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
16: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon Jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
6: Mm.
5: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
6: Mm.
5: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Mm, naaragyo na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
5: JP. Kaya jud.
6: Mm, makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: O, kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio!
7: Ako si Aying. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
5: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture baya ta.
5: Oh,
6: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, ngano man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
6: Ngano man?
5: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3 Bio ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
5: Unsa man?
6: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
5: Oh.
6: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka.
5: Mauna.
6: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pag-ausun. Mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
5: Oh, wa na tay oras. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Pero sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, gabuso! sungon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: El Castigador!
10: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!

Mapay nga, kulop sinirangan, Visayas. Eh, kumusta ka mga tanang? Inautunta na ka mga mapay kahimtang yan nga oras. Adlaw kita ito Biyernes. Ay, napapausa ka mga early kita. Alas 4 pala kita magtikang because today is Friday. It's Friday. Oo, pizza 26 sa bulan itong Hunyo. Warila sa buta magpapatron na. Hindi rin naman kami na-expect itong swildo mga ka-K5. Kaya warin naman itong, di na kami nangingin labot itong swildo. Itong importante may ada trabaho. Amo tamgi papaurog itong trabaho kumpara itong swildo. Total, it's swildo. Di naman nga ni nangangadiyamon. Balita mga ka-K5, kumusta ka mo? Kumusta ti yung magkulo pa daw? Timigda no baga pag alburuto itong kalangitan kanina. May pinagsama ang kulog at kidlat. Diba, kay gulpigod man ang baga uugnas. Rin pa ito na baga kinalagsan. Ano? Nag-uuran kairo manintalo na nato nagpapakabuhi di niya kakarsadahan. Dabi na ito naton mga pick-up drivers. Ano? Nato na din yung mga MCH drivers, PUV drivers. Naton mga e-bike driver. Gan PUJ, PUB, kumusta ka mga tanan? Dabi na ito naton mga Daha Airport. Naton mga suki nga na permanente naka-standby airport. Maramira kung ni Reno itong tilakat nga Dumitro Barila. Maramira kung ni Reno itong tikang Habanila. Ang mga opisyal itong gobyerno. Kay hira itong tagiya itong paradahan han airport. Ha? Labi na nga di ka na kaka-K5 Jimmy Palomera sa kumusta ka sir? Nga na niyo grupo nida ha airport. Kumusta ka mga tanan? Bueno, welcome ka mga tanan. Ito nato na taramdan El Castigador. Ako, kaka-K5 Roger Tilana. Opti kami niyo. Mag-good, kutub lang kita alas 5.20 yan ang kulup. Pero bisan pa man halipot ito na oras nga itong pagharampangan. Ito na importante mga kaka-K5 in Damo. Ito naton paghimang rawan yan na. Waray pa matunawi kita yan na ano, ito na itabo di diha San Jose National High School. Makuri manggo din ni Karauton. Yan ang mga panahon inindiri pa naton ini maakseptar. Ano. Kaya siya rin pa itong usang panitabo, labi na kung may ada na awat itong kinabuhi. Siyahan itong baga makuri pag-akseptar. Pero hinay-hinay, siguro ma-akseptar ta na, but it, di rin naton ma-akseptar nga nahinabu ini nga dito naton mga pamilya, nga dito naton mga anak. Sirin pa, kahinunganit nag-i-expect ini kay inin kita nga mga kaganak, mas inin gusto naton nga kung may daman baga maawat itong kinabuhi hasulod itong pamilya. Gusto naton nga mas mauuna kita kumpara ito naton mga anak. Kay labi na itong mga sugada aton nga mga mga idaran na in sirin pa kumita lah itong mga kaapuhan. Baga okay na, balay na sirin pa. Pero intalon masakit kaupay kung nawawadang kitahin minahala kinabuhi, especially kung anak. Makuri ito, akseptaron mga ka-K5, itong mga sugad hindi. Oh, makuri itong pag-akseptar. Bisan unanhon. But ito naton sagdun lang din. Igampo nala naton ano, itong aton or itong mga biktima. Labi na itong mga nawat ang kinabuhi. Didi ha San Jose National High School. Igamputag ihapon itong mga kabataan nga lamragan hirahin maupay nga panhunahuna. Imbis nga iyan na unta nga panahon baga magiging maupay panhunahuna itong mga kabataan kay nga tanan aada na. Ano? Aada na cellphone. Hapag-aram nga tanan aada na. Oh? Kadi nalahin ipag-aramhin sakto nga kadiri nalahinin pagpaupay hiton mga pamatasan mga ka-K5. Ako dig na siring nga maglabad iton mga kabataan niya na. Mas maglabad pa siguro it mga kag-anak mga ka-K5.

mo waidong eh. Diretong bata pa. Pero itong tambal ito, mga ka-K5, Ludhila ito, igluhod, igampula ito, ulig itong Diyos, nga magbag-o kay Waray Malabad nga kabataan. Waray pasaway nga kabataan, it pasaway ito nagsisinawa. Balita o inin, may dananganin at mga anak, inin-updi nato ng mga pagampo, ginluludan ito. Sasakripisyuhan ito ang mga ka-K5. Diri ito inin bakay inin okay na itim kinabuhi. Kay sometimes mo pinanganit kabutang itat kinabuhi. Di kang ito natong pag inampuon yung mag-upay itat kinabuhi. Pero nag-upay na ngani na inin nakakarawat na ngani napapamatian na ngani itat pag-ampu. Nangangalimta na nato nito pagpasalamat ito na Diyos. Nabalik lang kita kung may danaluwat na problema mga kakipan. Anyway, niyan, aton pag himang rawan, may pag-isumpay hiton mga krimen, pan-minor di edad. Oo, nga sugad man hiton, hindi naman hiton na politika. Or by the way, inin pag-himang rawan natin, kay ang 15 anyos mga kakipan, nga shooter. O, kumbaga pananglitan, inin, now depende magod ini hiton husgado. Iton huwis, kung hayra pagkita, inin tama iton kasong. Igin sampa, hadinga 15 anyos. Sering iton juvenile justice welfare council, iton GJWC. Malalagas na la kuno prisuhan iton 15 anyos nga bata. Pero man intalo na to. Kay nadara hiya. Nadara iton diri sakto. Ulang himpagampo intalo. Nasulay dayon. So amin inyan atong pagirimang rawat nga sugad man mga ka-K5. Inin natuod ba kamo nga tama nga igban. Igban itong social media para itong mga kabataan. Na pabor ba kamo hini, natuod ba kamo kay itong mga eksperto na si ring diri kuno ini nga mga mulay amo good itong baga nakakahatag hin pagin agresibo itong mga kabataan. May dahinin nang re-recruit. Kay you know what, bisa na Facebook pwede inisudlon, although di rin nakaka-trace, ano, kundi da Facebook, di rin nakaka-trace kung hirahin o ito po pwede nira ma-recruit. Kaya di rin maaram kung minor pa ini, kung ano na ini. But dito mga ka-K5, hininga mga mulay nga Roblox, Discord, Minecraft, dito may ada mga pipirang nga napinitrate mag impluensya nga dito mga kabataan. So amin ito natong paghimang rawan. Samtang di dia politika mga kakipay. Ha politika, maatubang him Mary Grace Piatos como testigo. Diskarte inihiton prosekusyon sigon hiton Malacañang. Arani na gihapon mga ka-K5 ha. Arani na pagbuhaton itong impeachment complaint. And a national gihapon violent online games re-recommendar itong DILG kaya dapat kuno ipagbawal. And you know what, pag imang rawanta daw ining balita, may pag-isumpay yung talo nitong tinatawag nga di ba nagyakan ini DILG secretary inin Junvic Rimulya. Nga usap ako no untang inin usap nga unta pagbubuhaton nga krimen din itong eskwilahan napud ngang kuno. Ipinagi itong tip ni Bam Aquino nga to ha DILG. So napud ngan itong mga kapulisan. And ambot kon pinuliti kalaluat ini mga ka-K5. Pag padalos-dalos lalot ini Secretary Rimulya ano. Kaya ano niya pag siring nga napud ngan nga waray man kamatuuran.
ito na

0: o kun waray mga basihanan nga kaya inin magbuhat ine krimen didiha mga eskwelahan inusa nga bata nga babayi. O, 14 anyos. Waray niya access sa parehin mga armas. Nga po pwede niya gamiton maghasik ng lagim dito na eskwelahan. But the problem, mga ka-K5, kay gin-sensationalize ito na ato DILG Secretary. Nagawas pa din, hingahirapaan makarit kay napudngan mga ka-K5. Yung talon man, dapat din hibagamag sarabot, ano, inin sumatan gadman ito DILG Secretary. Sumatan itong PNP Regional Office nga Mr. Secretary diri sugad ito itong panitabo. Invalidate namon dapat diri sugad itong pahayag. Dapat may ada nagkalat nga baga pag-terrorize o antip nga gin hatag ni Senator Bam Aquino nga diha akon in impabalidate dayon pero waray kamatuoran nga kaya invalidate nga sering pa terli wat sigon nga gimpanhimuwa kay may nagsarang but pwede sumiri siguro ito ni statement nga inin fake news la siguro mga kakipay diri kay napudngan. Anyway, pwede siguro ito nira mga pagpadangat ito nira mga PR para ingnon naman la nga may nira gimbubuhat pero na-relay lahira didi ito na ira mga tao didi ubos magabot taigbaw kay bagayin message relay na palpak mga kakipay mulay nito na problema.
1: El Castigador.
0: So bueno, inen panginanoon ta itong lakatang panahon baga tigda ito pag-uugdas kanina mga ka-K5 bambut ko na nito mga hinungdan hinin ha? Oo, nga upauntay ni itong latest weather update di kang didi kanay ka-K5 Ruel Montesa PDRRMO no? Inen Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ambot ko nitong bagyo adi pasulod. Makualwat kita kung nakagawas na ba itong bagyo. Pero may gimbilin, yap, liwat din nga makusog nga baga pag-uugdas. K5 Ruel, stand by.
1: Kula panahon!
0: K5 Ruel, kumusta ito nato na panahon? Baga nagpakitang gilas man ito nato na ugdas. Kumusta?
2: Maupay nga kolopter, nga suwad man na nato mga K5, nga nagkikita nato Facebook Live, nga namamatihan nila mga radio. Di nato nulagwa, yan nato panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ng lauhan Biyernes, ika-26, kadlauhan na Hunyo 2026. Anaton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, naka-experyensya kita, nga magpapadayon kita maka-experyensya. Inusay, madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa, nga pag-uran, nga paglalugdog, pareho na hinatabuhan kanina, tungod la ito ang hangin habagat or southwest monsoon. Basang liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, anaton mga ginbabantayan nga bagyo, kaloy sa Diyos nagkagawas na hirahapar. Kapag kaya na, dominante na la ang southwest monsoon o rangin habagat, amo ang nakaka-dominar haluson ng Visayas. Amo ito kaninan kausahan na pagtingdahan makusog nga paguran. Ngan waray, gail warning nga ginisan pag-asa para yan ng adlaw, din yato repeat, salit, anatong mga K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumagtuhadag at pagpakabuhi, basta magigpatlahiran mo pa'y, para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgresya nga posibleng manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 na mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubuhas itong magahon, pinagihadagat, talawas gihap pagbiyahi, kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning, kaginisan pag-asa, dineto repeat, ganhabugos nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time yan ang temperatura, nakita ha 28 sentigrado, nga kanina inabutin 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:19 matutunod iyan ang kakulop alas 6:06. Anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ng 47 minutos. Tikang didi hapidera remo late inin Heroel Montesa ani weather presenter mau pay nga kulupaton ng tanan nga damo salamat.
1: Sulat panahon.
0: Damang salamat ka K5 Ruel Montesa para itong report ato na dili weather update kaninin nga ato na taramdan gimpadang at tinihang klinika di alternatibo medicina and wellness center taghimoy ni mga ka K5 han klinika D3 Bio the superfood supplement mighty C di alkaline vitamin C nagatagin extra nga protection naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system. Lakip na ang Klinika DTX 500. Makusog na panguntra ito na high blood pressure. Sabuin na, masirong ba ito na suga ka K5 Milton? Adiri, okay lang. Sige, anyway. Mga ka K5, ano, may ada libre lagi hapon nga check up. Ito ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumbaga ikaw may ada baga balatian o kung ikaw imbaga may ada kinaabat nga baga diri normal dito ni mo lawas. Makadto na itong libre nga check up mga ka K5 ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Buhaton ini di dito Lunes nga adlaw, Hunyo 29, kuto mini di dito na pizza sa is itong July. Ha? Okay, inin free check up inin. Pero nato mga ka K5, free check up. June 29, kada July 6, alas 8 ito naga, kuto malas 4:30. Hain, kaya na libre nga check up mga ka K5. Halilibre man ito pero inin mababawasan ito di dito ng EU PhilHealth ano mga ka K5. Yan sa pa mas inin maayon kamo di dito ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Labi na yan na kay mga rikuhano nito na aton mga sakit. Of course, re-resitahan kay tuhin na mga rikuhanon liwat ng mga medisina. Oo, pero di sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, affordable itong medisina. Nga tanan ng mga klase itong sakit, madidite ka to, kaya itong, ano, sulbaron. Di man nga ni matanggal, but mapupun nga nito itong pag-adamo, nga nitong pagtikagrabi. So, sige, mga ka-K5, katuan niyo, Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Once again, June 29, ngayon ha, July 6. Adini ha, ang gihas itong Diwo Hospital at bangan it Boss Coffee, Imelda Veteranos Avenue. Ayan, sige, gin kuwanta na ini ha, iningin sumpay tanan Imelda Veteranos. Kay Imelda Avenue iningan Veteranos Avenue hanhad to ng mga panahon. But anyway, mga ka-K5, kantuan na lang niyo, ha? Kan panginsayod ka mo, dito na tinding tinderhe yung doktor kung ano iyo inaabang pag sumatla kay para ka mo mabuligan, matambal ito iyo magkalain-lain nga sakit. So, bueno, mga ka-K5, alas 4:24 na.
1: El Castigador! El Castigador!
0: So, ma-break anay kita kadali mga ka-K5. Kaya diyan ito na itong pagbalik, mag-irimang raw kita. May pag-isumpay, itong pag-tanggal itong inin mga kanan online nga klasihin mga mulay. In makakaga paubos ba ini mga ka K5 ito na krimen makakaga paubos ba ini ito na ano tawag inin bagahin kuan nga character ito mga kabataan may tungod ito online influence in pipira but not really ano ito na games. But ito na ito hasulod niya mga nag-i-influensya. Pero itako na nag-actually in ano, konhiya, mahilig niya itong Roblox. Imagine 2018. Pero na katuig, 2018 is 13 years na, no? Excuse me, so 13 years na. Oo, so opera pala hiya, mga 21 pala ngayon. Ano ba yan, anak? So ngayon natin mga 25. Dati hiya, mga 23 pala. So at 10 years old, hiya in makarit na din itong Roblox. But nag-start hiya grade 1. Game pa ba'y anlanam ka baga magmumula as long as nga tama itong oras makaon, makaturog itong sakto nga oras, and then mag-i-studio. May itong mga importante din na, but kinche-check na muna ng account. And now, hiya in usang scriptwriter itong Roblox. Ngan aware hiya kung ano ito na ito sulod hindi. So aware hiya, that's why sering ni diri inin definitely diri kunoan mulay na nakakapag pakuan nagahatag in influensya na dipindi niya pambata itong karakteristik ito na bata, labi na kumbaga may ada problema talaga pamilya, ada nala nakatutok din ito na mulay amo itong iya diversion because labi na kundi rin naman lahiya ginaas itong pamilya. And then, sometimes, kita nga mga kaganak, may nga natrabaho, warin na natpakialam. Pag uli habalay, pag hikakaturog, kati may itong mga pag-arigamon or pan-nipig kung may mga tipigon, di na nga natin harus nakakahimang raw ito natin mga anak. Kinabuasan pagmata, anakay, di na nagkakairistorya, labi na kumasulod high schoolahan. So tagi natin yung panahon, ito natin mga kabataan pag-irimang raw kay para magadiri mag-rebuild. Kay sometimes comfort, kinahanglan iton mga kabataan. Sirin pa, bis nga ni itong asawa, na nidyap itong comfort mga kakipay. Iton mga kaganak, nidyap itong comfort, tikang itong era mga kabataan. Sirin pa, vice versa inin, ano? Ay kung para maging mabugos itong pamilya, inin, dapat magkaada ini itong kag-anak, ngan itong kabataan, nagkabataan, ngan itong kag-anak, maupay itong relasyon. Anyway, alas 4:28. Standby mga ka-K5. Naton oras gin padangat hayuhan na Klinika Ditribayo, the superfood supplement, Mighty C, the Alkali Vitamin C, ngan Klinika DTX 500. Makusog nga panguntra itong high blood pressure. Standby, mabalik ang taramdan El Castigador, kataliwala yung pirang ang pahinumdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, naotontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
6: Uh-huh.
7: Pareho ba nang magpotocopy ka, Sir JP?
6: Mm.
7: usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya. Mao nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
1: DTX 500.
3: O Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga di tribayo kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilo at niyo ito nga product nga di tribayo.
8: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Kung lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
1: DTX Coffee Mix.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
15: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May pumso!
1: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 4.38 na mga ka-K5. Naton oras game pa na nga tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Nga sugod man, na Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon natong lawas, nagpapakusog ito natong resistensya nga na immune system. So, bueno, kanina naman kita ito nato na din yung mga paghimang rawan, mga ka-K5. So, but, kumusta anay, nga di ka na Edmond Taberrara. Ayong hapon, ka-K5 Roger, watching and listening from R.A. Glass, Kalubian, later. So, bueno, sering din dito Juvenile Justice Welfare Council na pupwede daw na malalagas nala dito ito na presuhan ang 15 anyos nga namusin nga nakamatay hintulong ang mga estudyante nga naka injured, 20. San Jose National High School, hasyuna dito na Tacloban. Actually, inin ginibistigaran pa nito mga kapulisan. Ulak inin iya ba ang nagamatay or kung ano gud ito niya kaso inin mga ka-K5, ano? So, inin iton pananaw ni Attorney Patricia Claire Uco, hito Juvenile Justice and Welfare Council, usay ni nga touch agency, hito Department of Social Welfare and Development, nga kung mapapamatudan, hito na hukuman or hito na korte nga iniin nakasala a kaso nga murder nga igin sampa hito Philippine National Police. So wala kan uko nga iton murder in may adahinin 40 katuig nga kaprisuhan o kon reclusion perpetua para iton mga kalagsan mga ka-K5. Pero mahitungod kay 15 anyos lain eh. Ini nga usang suspect and pupwede mapaurubsan ito niya sentensya ha reclusion temporal nga may adahinin mga 20 katuig nga kaprisuhan. So may tungod kay 3 counts of murder ito ligin sampahin eh itong pagkamatayhan tulog ng mga estudyante. Pupwede yan ma-preso hin sa 60 katuig kay 3 times 20, that is 60 years. So, 15 anyo siya yan, ha? Plus 60, mas 75 daw, aray. Iton kabugusan nini, ha? Dini pala in itong kaso nga murder. So, it problema din, he, kay siguro iton kahuna iton mga minors nga itong pagkaadahin na kaso in dirihira, ano? Masisintensyahan. May tungod kay mga bata pahira. Basar din dito na era baga mga text or chat era conversation. Era mga exchanges, ano, in communication. Inin nga nakitaan din sa social media. Kauna na nira nga iton ba kay 15 anyo sira magadiri hira masisintensyahan ito na kuan na hilaro ito na balaod no kay sugod nga ni hini nga baga brutal karmal dumal ito nira sala pero kay may tungod manggod kay bata pahira ini mapapaubsan la malower la ito ni degree mga ka-K5 ito nera sentensya nga ini nga dalawa ini nga duha nga suspect in add to na ini ha DSWD Rehabilitation Center no hapag kena mahitungod iton usahin din he bahay pag-asa amo ini iton gibubutangan hit kabataan nga nagkakaadahing kaso no kay dinetakluban baga puno na siguro ito na rehabilitation center possible niya di diha may tanawan bahay pag-asa ngan pupwede liwat magbaton mamamatunay din iton kaso nga sibil o kriminal iton mga kag-anak o guardian handuha nga suspect kun ha oras nga mapamatudan itong korte nga may adahira kakulangan o nagpasibaya o negligence di itong era pag-atiman na itong era mga anak o nga sanglit nabuhat nira ining krimen. Itong siring naman ni Director Edwin Murata han DSWD AX nga naghatag hira hintag 20 mil nga cash aid no ha pamilya han mga namatayan ha Tacloban shooting again baton lotit DSWD itong pagpapospital han mga nasamaran hini nga insidente mga kakipan. So ito na DSWD psychological intervention in era ini iginhatag nga dito na mga na trauma mga naghadlok nga mga estudyante and of course ito mga kag-anak gihapon no o para inin mawara inin haira itong mga kabaraka nga nito na kagupo ganito era din he pagkaadahin trauma makakaypa. So damo iton mga politiko nga nag-alin susunod hindi ni. In fact, inin gusto ka nira igban iton mga mulay. Gusto nira pudngan iton mga kabataan nga makasunod din iton mga social media. In fact, dapat ganunog mapun yan. Pero ada iton mga kaganak. Maminordinan yan. Ayawan ay pasod lang iton mga social media. Di ba? Ambot iton meta. Kaya anong natutugutan man iton mga minordinan nga makagimuhin account kay kuan niya, actually, diri mahugot na no, iton pag be verified para masabtan kung iton usang inin naghihimuhin account sa social media. Supposedly, pareho ba iton paghihimuh iton account iton GCash, ano, kagipay Milton, para waray lusot. So kung gusto niyo min account iton Facebook para dirliwat damo it mga bugos lang ang account, dapat hindi ni may ada facial recognition, dapat mag-upload iton era valid ID pagpamatuod niya hira iton ganiton era na wong i-verify ito iton meta ngan di na pa iton makakahimu hira iton era mga Facebook account. And definitely machi-check liwat iton mga hacker kinagahack iton mga account di Facebook kay mahitungod makikita niton era mga nawong ganiton era mga identity. Pero iton pakiana din ni mga ka-K5, igo ba iton social media ban ha kabataan? Tama ba nga buhaton or ini ano iton kuan? Kay may tungod din iton sunod-sunod anong insidente iton ini may tungod iton mga kabataan or nahilalambigit it kabataan. Otro naliwat itong panawagan nga ipagbawal itong social media ang mga edad nga 16 anyos tipaog. E larom itong Senate Bill number 2066, Senator Sherwin Gatzalian, ang kan-kwan ini, salawad ini ni Senator Sherwin Gatzalian, it kapanayuanan ini. Kaya pahirayo iton mga kabataan nga di iton mga violente nga content iton internet. Pero inigo ba iton simple nga pagdirihinin mga kakifay? Kay iton naitatabo ano, experience ha ibang nasod in unta nakakahatag na inihin warning, no? Nakakahatag na unta inihin serimpa paghatag na inihin mga timan-an, no? Kay di nato Disyembre tuig 2025 or di naglabay nga tuig, no? Ito na Australia, amin iton una nga nasod nga nagsugo ang mga platform. So nga itong TikTok, YouTube, nga Instagram, nga igban itong kabataan. Waray pa mag-ida din 16 anyos. Lakip na gyapon hindi niya. Ano itong mabugat nga multa para itong mga kumpanya nga di rinin masunod. Pero hapag aram itong usang universidad dito hindi nga lugar nga ini nga University of Newcastle naisabtan nga 80% han mga under 16 in padayo nga nagsusosyal media. Tulo na kabulan matapos ang ton ban nga nakita hini nga kulang ano diri igoy pagpatuman. O nga damo ito nakakaikyas. Damo ito nakaka-escape nga dito restriction gamit itong mga peaking account. Mga VPN o paggamit in account in larulagas, no? So, may pareho gyapon kita nga mga experiences ano nga inin ginlalauman dida untahan SIM Registration Act nga nautod o unta para mautod ang cyber crimes. Pero gin kilala mismo himpira nga official o ginamit nga waray inin maging epektibo. Waray maging epektibo, nagginasto gasto lang mga kakipaib. Diri epektibo. May tungod kay diri pa integrated ang national ID system hini, no? Nga sanglit nakakapag-rehistro ang usang tawo hinda mo nga mga SIM card. So igipapakita hini nga bisan may balaod kung mahinay itong sistema, itong pagpapatuman nga itong dokumentasyon, may adalagi hapon mga pamaagi itong mga kriminal nga makasunod hini. So angay ba din he itong simple lang nga social media ba? Dapat unta may mga tamang restrictions ano para itong mga kabataan. Kay taram ka mo, inin angay ga din natong pagbubligan itong tagsa-tagsa nga komunidad. Ano? And of course, itong mga kag-anak, paano natong mabubuligan nga pudgan ngan ibanan itong makarumaldumal ng mga krimen itong mga kabataan ano itong nahilalambigit itong mga kabataan lab ina didi itong mga minor di edad mga kakaipan at tinuudla waray good adlaw nga inin diri ka makakabati didi itong mga balita nga may adagod permanente kabataan nga nahihilambigitin mga anuman nga mga krimen. Kaya sulod lang pirakadlaw san o mahinabu ano itong shooting incident didiha koan San Jose National High School. Ini nga 14 anyos ng 15 anyos nga mga suspitsado. San pira lakadlaw, san umahitabo inin mga ka-K5? Kaunta na bantayan inin unta. Hadto pa kay damo inin mga panitabo before pa nahitabo itong Tacloban incident no. Kay didto ha Cavite City mga ka-K5, usang grade 11. Gin bunubuno adto ni classmate nga grade 11 gihapon. Samtang ha Victoria Tarlac liwat usa liwat nga 6 anyos ano amo itong gimpatay nga ginlugos usa nga 15 anyos sa Sampaloc Manila gimbuno liwat tubtub nga mamatay ano usa nga 15 anyos hin usa nga 18 anyos may tungod dito kwan didi itong irignom ano irignom hiton mga kabataan. Mamay kala hiton mga kakipag. Pero kay inin kita mismo ano nga mga kalagsan, dakwit aton papel but sometimes kita pa it nagtotolerate ito naton mga minor di edad. Ha? Sigarilyo. May na mga balaod nga bawal magbaligya in sigarilyo ang mga minor di edad. But, pero ikaw sang kay nga namamati yan ha? Labi na kung ikaw may tindahan. Yan kung ikaw in nagbuhat na himpagbaligya nga dayton minor di edad. Una-una adaw. Una-una akon inin diri tinuod nga ikaw ay nakagbaligya na kin sigarilyo nga dayton mga minor di edad. Bawal ito but usaka ito nag tutulirik. May na mag-iignom, mapalitin irimnon, gimpapa kuan ginpapapalit niyo. In fact, bawal iton magpapalitin intoxicating liquor. Kumbaga, nga dito mga minor di edad. Pero kay maser nga ginpapapalit ak ni tatay hin, papapalit ak ni kuya, papapalit ako hin irin mo. But still bawal. Bisan pag insugo, bawal pumalit, bawal baligyaan kay medenin kaprisuhan gihapon pinalidad itong mga tindero tindera or dito mga tindahan nagbabaligya hini nga igin babawal unta para itong mga kabataan but ini di rin nato napupod nga nito mga sweden din ni because kita mismo ito nagtutolerate. Param ka mo, tinayin damo ito mga panhitabo, antispa na hitabo ito na shooting incident sa Tacloban. Kay haros nga ni Kadungan, ito na report adton panhitabo sa Tacloban, nga kundin usa. O itong pamuno, anuhin, usang grade 9, hausang grade 10, dito sa San Carlos City, Negros Occidental. Nga hapag kaya na, grabit kabutangan, itong biktima. So, kareng singon, diri ini isolated incidents la mga ka-K-5. Sanglit, bago, san upa itong nga tanan, ini, or san upa, ini nga mga kaso. Damo pa ito na record. Dito na ito mga mantalaan, television, radyo. Damo ito na ito naisabtan, ano, mga ka-K5. Gididiha polisiya, din niya polisiya nga itong community. Ini nga mga krimen nga binuhatan ito kabataan. Ang problema kay kabataan liwat itong mga biktima. Sanglit pa man ito na hinanabu, hindi. Dito magkaibay mga lugar din na Pilipinas. Diri ba hindi nitataga ni pagtaga dito mga kag-anak, mga ka-K5? Dapat liwat it mga balaod nun in ilakip dida kung ano mga baratunon itong mga kag-anak nga nagpapasibaya. Kay duruhin ka mahumok mga ka-K5. Waring ipon itong mga balaod nga iging papatuman. Kung iging papatuman man. Papatuman let balaod kung nananabuna itong mga insidente ng mga sugadinin mga kakipa.
17: El Castigador! El Castigador!
0: Oo, ma-freakan na kita. Ipapadayon natin ini nga itong mga ginkakahimang rawan, ha? Las 4.56, anaton oras, ginpadangat tayo ang klinika D3Bio, the superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ikatagin extra nga proteksyon natin lawas, nagpapakusog ito natin resistensya ng immune system. Ng klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Stand by! Mabalik niyo taram Daniel Castillo. Investigador, kataliwala piranga painom-dom.
18: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
21: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblasyon, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
23: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Faiz Bitoon. Naghandyod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
24: DTX Beauty Soap.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
17: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:02 na mga ka-K-Fi. Lali kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Oh, good afternoon, Nanay. Nga di ka, Tia Buol. Maupay nga kulup. Maupay nga pagkita nga na pagpamati. Oo, oh, adi kita ito nato na pagpadayon. Ito nato ni Mang Ramon. May pag-isumpay hini nga mga kabataan. In fact, inin, may na nato mga iging kakaistorya gahapon kung papano igin kukuha na mga ka-K5 gin re-recruit itong mga kabataan para magbuhatin mga kuan mga ka-K5 mga inindiri tama ano nga mga buruhaton. May nag-chat nga diyan ugin ano nga ay nandun chat Para ito na ito, mga listeners. Ano? May pag-isumpay ano, ito, mga nag-sasarang nga mga inibalitahin mga panarto. In fact, dinigyapon na burawin, may nagyapon nagsarang nga mga text na messages na gimpasapasa inigyapon. May tungod ito na mga panarhog gihapon di diha burawin na nationalized. Kaya dapat nung tadiri na inigpipinan share, ano? Oh, that's why di diha kifa, di rin na share, ano? And, para itong kuwan, responsable nga mga nagamit itong social media, dapat di rin na natin iniigin sasarang pa. Kaya nakakahatag inihin mga pag, ano, mga pag kahadlong, ano? Hindi ha kuan, hindi ha tulo sa Leyte. Actually, nagsarang inin. Yanwari inin, gagari dato dayon, ano? Nga nag-circulate ini, hindi hiton mga social media account. In fact, damo ini nga mga fake account. Nagsarang ini, but tinuod ini nga nagsarang, but diri tinuod nga makakagbuhat ya. Kumbaga, inin ko la niya, fake la niya, inin iya gibuhat ano nga pag inin pasarang hini, inin nagpapaasi la niya. That's why siring hiton LPPO, Leyte Provincial Police Office, na siring nga iging clarify itong report regarding ano hiton threat han mga messages nga nag-circulate online. Nga kundi in kasumpay ini ano involve itong involve ni an estudyante hatulo sa National High School hatulo sa Leyte. So di na itong makarawat itong ini nga mensahe. Actually may hera ini ano pero na ini kadlaw. Ang concerns na police unit nag-conduct na itong validation. So nag-aadahin mga intelligence gatherings and appropriate intervention measures. Agud i-verify itong information, i-assist itong circumstances kasumpay hini nga incident. No? So, and validation and assessment nga na-establishar nga inin may dadto 14 anyos. No? So, itong era na kitan. Nga sirin pa din dito na era report. And then, era validation and assessment na-establishar nga bisang kumbaga while at a threat message in post nga nag-circulate diha online wala indikasyon ano any coordinated activity or any actual or imminent dangers related to the reported threat. In fact, ining message ano hiton LPPO. Imbago ini hadton ira unang mga statement. Oh, may na ini mga statement. In fact, bibilngon tala ano but didi nagkaiba ka didan kakulop ibaluat iton messages ano or iton statement iton PNP Regional Office. Waray inin sirimpa. Waray inin dayon maisumat nira kuan hiton mga kapulisan dini aton ngadto kan DILG secretary inin Junvic Rimulya. Oh. So tinuod ini kadag sarang messages but actual nga klase iton threat bagahin amo man nga iton siring iton statement ano iton PNP LPPO. So, waray kuan era pag validate in waray actual o imminent danger related ngadtohan reported threat. Oh, so pero ang statement ni ano ni Secretary Junvic Rimulya adaman nga nit mga caption nga napudngan an threat because nag ano kay nagsarang namang gudad to although kakulupla igin pasamwak. That's why ang pipira natin ng mga ini na social media nakanihan social media kumbaga social media users especially di Facebook ina siring mga maingihan naman ito okay, pero nakadlaw antes kakulong early pa ini na retrieve iton mga kapulisan although wara ini dahil maipasa siguro but kakulong durante iton ini na press briefing ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Usay ito nila niya siring nga napudngan ang plano o ang tarhog para ino sa naluwat nga eskwilahan so, tinuod at ito nga nag-circulate nga nakaabot nga ito kan Senator Bam Aquino nga naging huring liwat nga di kan Secretary John Vic Rimulya but ini waray threat kumbaga actual yan okay sige mga kakipaib didilwa taburawi na mughapon may naghapon ini nga mga threat but ito naton sagdunit mga kabataan or di man nga nit mga kabataan ini patit kalagsan kay bangin na ulit it naginimuhi mo kadiri kamo maghimo in mga sugadin nga mga accounts or diri kamo maghimon so gani nga mga messages nga nakakahatag in pagka hadlok hiton mga inin tawo mga kag-anak nga niton mga kabataan nagsarang actually

pagbago ito na mga statement. Kada na yun yung pamagoy ito na mga statement kasi nagkakatirig pa na mga statement ganan iginyakan ni Secretary Junbic Rimulya. Ayan. So, nagtipa, kumbaga. Anyway, di rin niyo ito mahalata. Kumbaga, it nakakalatay din ni siguro iton ang mga taga-media nga permanente nag-check iton mga account ano kay binantayan ini nakatutok iton mga taga-media nga diton mga kapulisan ano iton mga update. Anyway, alas 5:11 na mga ka-K5. Kadi kita ito naton pagpadayon ano iton atong ging kahimangrawan na kanina kay Sirimpa ini ito na hinanabu yan na din ito na itong lugar din na Pilipinas. Nagawas lugod nga waray isolated incident itong ini ano kay may tatawag naton nga may mga nahitatabu ang mga kabataan nga dapat bantayan nga dapat hindi ni subaybayan good ano ito na kapulisan nga of course dapat hindi nitutukan liwat ito naton mga kaganak. Kita nga mga kaganak, maaram na kita nga may dasuga din nga mga panhitabo. It's time na no nga panginanuon naton ito na mga accounts, social media account ito naton mga kabataan. Though inin na diri ito naton mga kabataan niya na nga panginanuon ito because bisag kun anak naton iton may dayton pribasiya nira. May dat nira kalugaringon privacy nga panginanuon but ito naton na lang din eh baga sa rusag dunan diri naton hinga ngalimtan nga kuan ini mga ka K5 diri naton hinga ngalimtan nga under inin haaton responsibilidad nga diri naton dapat inin pabay-an no? Amo ito na mga ka K5. So inin it problema din ni eh. Panaman kun nananabuna itsugad hini nga mga klase itong panhinabo adat gin babasol yan na itong balaod nga ala kontra nga diton mga minor de edad nga usang amo daw tinungdan kung kay ano nga makusog itong hunahuna itong mga kabataan nga magbuhatin mga krimen may tungod kay di man hira na pre-preso. May tungod kay di man hira na hingangad to o nakakasuhan in krimen nga pariyo ito na kanan mga kalagsan. Kay di itong Juvenile Justice and Welfare Act. Mag-aanla itong pinalidad. Tungod itong kawo, di rin na pre-preso itong suspect. Love ina at itong mga may edad nga maubos itong 15 anyos. So, amo iton ginsasayop yan na ini nga balaod actually ano pero at tinuod la no kumbaga may krimen pananglitan ang bata gin kasuhan may tungod hiton iya paka buhatin sala or krimen pwede hiya piansahan nga na di hiya gawas may ni temporaryong liberty. Whereas kung gagamiton ito na kana Juvenile Justice and Welfare Act, makasalangan itong bata, diri hiya tutugutan nga makauli hayrabalay nga magkadahin liberty. Kundi automatic ini igsusulod nga dihiton bahay pag-asa for rehabilitation. Anong pinagay ba? Preprisuhon or kakasuhon? Piapiansahan, adi hagawas mag-inukoy kutob nga matapos itong kaso. Pero kung itong DSW dit nakapot, automatic pa kasayo. Diretso ya, diri makakagawas. Although, diri manggod pareho itong mga preso nga adto ka dito itong karsin, tampo ka itong mga kriminal. Pagasuga dito. So, but so far, damo ito nababasol. Damo ito nababasol because it's social media influence. May tungod ito na panunahuna itong bata. May tungod nga diri na mapripriso. May tungod itong balaod. Waray lugod

0: angkon niton kuan niton problema nga labi nat mga kaganak di lugo nagaangkon problema ini naton kita nga mga kaganak pagwaydong ito naton mga kalugaringon na dapat dapat sugad untawari na amin kunin iton may ada sala hinin mga kakipan madagmit kita magsayop bisan kang kanay pero makuri kita umangkon iton aton kalugaringon sa iyo.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Waray na kita oras. Damang salamat mga ka-K5 ha iyong tanan. Nabinito na ito mga namamati. Yan ang oras. Matay niyo at sunod niya taramdan liwat ang Klinika D3 Bio. Ang araw ito na ito na iging kausa. Ka-sparring partner ni the Engineering Department, ka-K5 Melton Mater. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong ang kaliawan na syudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong ta akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito niya product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
9: DGX 500.
8: Para sa malusog na tay.
9: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape na makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ito akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soap.
9: Mabalit sa mga butika.
13: iGergo.
16: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
13: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Superman for Men.
19: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal, mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak. At siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 5.22.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Bio Evening Newscast.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kakipay, baninitong magpaso ng mga notisya nga naton mga laray uluhan. Balita lokal, 5.7 milyon pesos nga balor hinsyabu na rikupo hasuspek sano o konsuspek aristano naman na Tacloban City.
26: Mahurugot nga pagbantay ha mga publiko ng pribado nga mga eskwelahan na Eastern Samar gindudumarahan mga kapulisan.
0: Ato naman balita nasyonal, pagdiri han bayulinting nga mga online games igin proponer han DILG.
26: Anay Senate President Cayetano ng Senador Padilla ginpapag-explikar kasumpayhan pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa ha Senado.
0: Balita halang yung alam na saan, linog ha Venezuela, 235 na katawo ang namatay.
26: Doktor ha France nga tikang ha Congo, nagpositibo ha Ebola virus.
0: Aton balita ni God, Pilipinas nga Denmark, inapapakurukusog ang sumpayan ha fishing industry.
26: Aton balita kakaiba, lalaki nga taga China na biyahe kada semana tekadto sa Australia para bisitahon ang iya jowa.
0: Aton balita paug natakusog investigasyon ha insidente ha pagkalumos ngan pagkamatayan duha nga players sa Ateneo. Arani na mahuman sumala hitong PNP.
26: Ngan ha aton balita entertainment, Matet De Leon may pahayag ha mga bashers kasumpay han kontrobersya nira nga magburugto.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo. Ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang adlaw hitong Biyernes. Hunyo 26.
26: Live din ang mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, magkikitan kami din mga parte ng kalibutan ni Pinagi. Ito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
26: Nanitagihan aton mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Siya dito nato na balita lokal na rikupuhan ng mga otoridad ang dakong kantidad din illegal nga droga nga nasikmit ang suspitsado hagin dumara nga bypass operation na Tacloban City kakulop Hunyo 25. Ang suspitsado inusang nga high value individual nga ginkilala kan alias Gab 46 anyos, waray trabaho nga nag-uukoy hininga syudad. Nakuha tika nga suspek ang 36 kasasye hinginaligar nga Shabu. Kinagkantirad ini kin 5.7 milyon ka pesos ang gitutuhan nga illegal nga droga amoy ton na egya papailarom ha laboratory examination. Samtangan suspitsado naman impriso yan na Tacloban City Police Office at sasampahan ng kangayan nga kaso. Ang nasabing operasyon amoy ton gindumara ang Tacloban Police Drug Enforcement Unit koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. At doon malinang puso naman ng operasyon, amo ito nagpapakita han kamaligon ang kampanyan kapulisan ay kontra hapagsarang ang ilegal nga droga ha sinirang at Bisaya.
26: Halain pang notisyo lokal, agin papatuman niya na han Eastern Samar Police Provincial Office o kon ESPPO ang mahurhugot nga pagbantay ang mga publiko ng pribadong eskwelahan habugos ng probinsya ng Eastern Samar. Inin kasunod ang natabo nga insidente han Panmusil din hiya Tacloban City didahan Lunes. May da mga pulis nga nagbabantay ang mga eskwelahan hamaong nga probinsya kundi in nagbubuat hirahin regular nga pagpatrolya nga pagkita ang mga entry and exit points han mga eskwelahan. May koordinasyon gihapon hira ha mga school administrators agud malikayan ang mga posibleng hulga ha katalwasan han mga estudyante magturot do ngan mga school personnel. Ginagat gihapon ESPPO ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon ngan dayon magreport ha ira kun may daman maobserbaran nga sospetsado nga aktibidad.
0: Samtang kadugangan nga notisya lokal na igin na paimatngon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources so kung BFAR Region 8 ha publiko nga upat ng mga kadagatan ha sinirangan na Bisaya sa mga itong apiktado han red tide. Apiktado han red tide toxins sa ang mga masunod nga mga kadagatan ha rehiyon. Matarino Bay ha Eastern Samar, General MacArthur Kinapundan, Hernani ng Salcedo. Kadagatan gihapon ang probinsyahan Biliran, Islahan Daram, Hasamar, ngan Irong-Irong Bay, Hakatbalogan City. Pinagatahan BFAR ang publikong likayan ang pagkolekta, pagbaligya, ngan pagkaon himbisan ano klasihin pantion ikang mga nasabi ng mga kadagatan. Samtang pwede naman kauno na doon mga isda noos sa Pasayan ngan masag basta siguraduhon nga limpyo hatin maupay tanggalon ang hasang ngan sulod hito na tinai sugad o kung lakip na gihapon gahugasan in maupay sano inipaglutuon.
26: Hakatapusan nga sumat lokal, opisyal na nga gindeklarar han alkalde han Tacloban City nga suspendido ang klase hatanan nga level han publiko ngan pribadong eskwelahan gan trabaho ha mga opisina ng gobyerno habugos nga syudad ha Lunes, Hunyo 29. Inin komo ka parte hana selebrasyon han syudad para han Sangyaw Festival of Lights. Ang suspension naman han trabaho ha mga pribadong nga sektor, indesisyon na han management han ira mga kompanya. Ginagat naman han LGU Tacloban ang tanan nga umapi hakapistahan samtang ginpapabilin ang talwas nga pagsalin urog hini.
0: Alas 5:30 natun mga balita na lokal may ginpanagat tayo ang klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ato naman na balita national, naging proponer ang Department of Interior and Local Government o kundi DILG ang pagdiri ang mga kabataan at ang pagmulayin mga bayulit kaya online games. Sa wala ka DILG Secretary Junvike Rimulya, kinahanglan pag-admon handa Kongreso nga natutuinan nga insyang gobyerno ang balonon nga total ban han bayolente nga mga online games para proteksyonan mga kabataan. Ini ang kasunod han shooting incident sa usang eskwelahan na Tacloban City in ginaligar nga mahilig magmulahin online game nga Goldbox ang usahang mga suspek. Subay sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung si ICC nga ang Goldbox amin usang klasin mulay nga nagamitin armas nga nagihimuhin magkaderdilain nga sinaryo na may kalabutan ha krimen temporaryo nga upon na temporaryo nga ginutod han CICC ang access sa nasabi nga mulay hanasod samtang ginimbestigaran pa ang epekto hini. Serin pa ni Secretary Rimulya, posible makaapikto ha panunahunahan mga kabataan ang maihanang exposure ng mga violenting content lalit kinahanglan pag-admon kunti paunan no ini makakaapikto ha ira panunahuna kius ngan pamatasan.
26: Hay pa nga balita lokal, ginpapag-explicar han Ombudsman Hiraanay Senate President Alan Peter Cayetano ngang Senador Robin Padilla kasumpayhan pag-iskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ha Senado han mahuman ang karigumok dito han nakalabay nga bulan han Mayo. He de la Rosa in wanted ha International Criminal Court o kun ICC tungod han iya koneksyon ha ginpatuman na War on Drugs sa Duterte Administration. Duha ka pahin nga dokumento ang ginpadara han Ombudsman kanda Cayetano ngan Padilla tungod kay ginaaligar nga ginbuligan nira ang ICC wanted nga senador agun makakalagyo ngan diri maaresto. Gintaganin 15 dias ang duha nga senador para i-submiter ang mga counter affidavits ngan ebidensya komo pangontra ha mga allegation kontra ira. Nagsalaman din obstruction of justice nga reklamo ang civil society group nga Tindig Pilipinas kontra kanda Cayetano Padilla ngan suspendido nga Senate Sergeant at Arms nga himaw aplaska. Hi Cayetano ang nagpailarom kan Bato ha Senate Protective Custody hadun Mayo 11 samtang hi Padilla naman ang kaupudhan ICC wanted nga senador ha paglakata Senado sakay an iya kalugaringon nga auto. Samtang hi aplaska ang nagpabuto han warning shot ha Senado nga nagdurotin kalisang ha mga tao dito ngan ginaaligar naging paagi nga makalakat hi De La Rosa ha Senado.
0: Alas 5.33, alaton mga balita national, yagin pa nga tayuhan Mighty C. I-alkalide vitamin C, nagatangin ekstra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog. Ito na ito resistensya nga na immune system.
24: Balita International. International.
0: Ato naman, balita halang yaw nga labnasan. Sumaka na, 235 ang kanamo ang katawhan nga nagkamatay ang magkasunod nga magkusog nga linog ang Venezuela kakulog. May nagyapon sobra 4,300 ang nagantusin injuries. Kadamaan pa nga iba ang ito nawawara nga posible nagkatatabunan han nahirustak ng mga building. Ang ibang nga mulupyo naman ang waray na uukyang tulad itong kadistruso hanira kapablayan ang syudad han Caracas ngan paghagrani ng mga lugar. Katulog, kasunod lahin na 40 segundos in Bayugan Sur nga dapit ang Venezuela in magnitude 7.2 at 7.5 ng mga linog.
26: Hay ba pa nga balita international, kumpirmado nga usa nga Dr. Franz ang nagpositibo ha Ebola virus. Ang siyahan nga kaso nga nahipatik hagawas sa Democratic Republic of Congo. Ang mao nga doktor intikang ha Congo nga nabulig ha pagbaton ha mao nga sakit didto. Sumalahan na Health Ministry in France, igin isolate na ang doktor tikang pahan umabuting ha France ngan ug sa pauan opisyal nga ginkilala ang sakit. Ginbabantayan niya na ni Prime Minister Sebastian Lecorno ang sitwasyon. Ika-17 na nga Ebola outbreak ang nahipatik ha DRC kundi ininyan urhingag inging deklarar hatun Mayo 15 yan na nga tuig. Gintutuuhan gihapon nga ang Bundibugyo strain han mao nga virus ang naging rason nga magkaarahin outbreak at mao nga sakit nga niya na inwaray pa aprobado nga bakuna panguntrahan virus. Samtang ginbabanabanahan mga eksperto nga habubo ang tsansa nga magsarangan Ebola habugos nga kalibutan.
0: A Alas 5:35 naton mga balita lang yaw ng labnasan na gimpadangan tayo ang klinika DTX 500 magkusog na panguntra ito na blood pressure
24: para Dita International.
0: Ato naman balita lang yaw ng labnasan Egin Lunsar han Pilipinas okon balita negosyo
24: Balitang negosyo.
0: Egin Lunsar ang Pilipinas nga Denmark ang usang pilot project para ton moderno nga offshore fishing industry hanasun. Ipinagihat ton pagpapakilala han magkaukon makabago nga Danish midwater troll technology agud mapahitasan ang produksyon ng isda. Ang inisyatiba ay nakabase sa usang 2019 Memorandum of Understanding ang BFAR ng Danish Fishing Technology Cluster. Kagin na susuportahan ang Danish Embassy ham Manila. Matapos sa tumpira katuig ng technical consultations, kagin dudusunay na han magkaluyuh ng panig ang pag-aprobar at mga Danish sa Pelagic Wild Water Trawl System ng iba pang teknolohiya naging gamit pangista. Egin pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga adton inisyatibo in may panuyo nga may mapaurukon mas mapaurupay pa ang productivity ng sustainability ng fisheries sector. Alas 5:37 na mga kakayfive. Atong balita ni Gusyo, yung panangat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nagkagkapi ka na, na-detox ka pa.
24: Balitan! Wow!
26: Ato naman, balita kakaiba, mga ka-K5. Natuod ba ka mo hadarahunon nga pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan? Hanasod China, usang lalaki ang kaya buhaton ang tanan para lang makaupod ang iya jowa, sana all. Nabiyahe ni kada semana, tikang ha China, tipakadto ha Australia. Naabotin tulo kaadlaw ang biyahe ni Xu Guangli, tipakadto ha Australia, pero naulilalot ini ha China kada semana para umatinder itong iya klase. Walo na ini katuig nga ginbubuhat ni Xu, nga sumalaha iya, diri karag iton nga iya oras sa hapagbiyahe tungod nga naobserbaran niya nga ang domestic work environment sa China nga magagamitan na niya ha iya magiging trabaho. Tipakadto pala ha Australia na gastos na isyu hin 6,700 yuan o kon 54,475 pesos. Samtang ang iya return flight tibalik ka China inaabot hin 4,700 yuan o kon 38,214 pesos. Hakabugusan, nagasto si Xu. Hakada si Mana, hin 100,000 pesos. Lakip na ang iya gastos sa paggaon ng transportasyon. Gindayo naman ang mga netizens ang dedikasyon ng paghigugma ni Xu ha iya jowa nga diri napapabayaan ang iya pag-eskwela.
0: Alas 5:39 na mga kakipay. Naton na balitang wow. Gin padagat tayo handa Klinika D3 Bio na superfood supplement.
24: Balitang sports.
0: Aton balita paugnat akusog nagpahayag naman aton mga otoridad nga harani na mahuman ang iragin dudumarang nga investigasyon apag kalumos nga pagkamatay ni Rene Baterbunya yan hi Divine Adili. Sa Malacan, Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya nagyadumara ang Criminal Investigation and Detection Group upon CIDG ng Philippine National Police in interview maabot usa ka gatos ng mga individual. Kadam-an, ang mga basketball players, coaching staff ng university officials sa Ateneo de Manila University. Yan na sobra 1,200 kapahina ng mga testimonya na niragin kakaptan. Nga natikang hanira duha kasimana ng investigasyon. Kumpiyansa naman ang CIDG na ira mga nakarawat ng ebidensya. Samtang igin rekomendar han DILG nga sampahan ing kaso ang nag-resign nga coach han Ateneo Blue Eagle nga Hitab Baldwin nga napulo pa kunyan na pulo pangaybang. Inintungod at ira pakatalapas ang anti-hazing law. May pagisumpayhan kamatay hadlong ay student athletes. Inatun Hunyo 8 na awat ang kinabuhi at tun mga Ateneo student athletes. Ngayra Baterbunya gani Adeli durante ang ira team building had di Pakulaw Aurora. Nadara na ha Nigeria lawas ni Adeli Kapu samtagil lubong na i Baterbunya ha Kalakugun Agusan del Sur dinaton Miyerkules. Mga kakipay, pinatong balita high school. Game pa lang at inihayuhan extend food supplement. Nagahatagihin extra kusungan enerhiya. Sigurado kukulangon on one round kung naka-extend food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
26: Ha showbiz balita mga kakipay. Franka nga naghatag hinpahayag anak tres nga himatet de Leon para ha mga bashers online nga may pagisumpay han kontrobersya nila nga magburugto tungod han mana ha Facebook nagyakan himatet hiunuhan mao nga isyu mahuman naman magyakan ha publiko an iya bugto nga hi Ian de Leon hiunuhan mana tikang hanira iroy nga hi superstar Nora Honor. Sumalahan aktres, damo pa ang natabuha ira nga waray i-reveal ha publiko tungod kay diriman hira upod. Siring paniya nga ang mga bashers ang tinuod nga kakontra nga dugang paniya nga diri hira kilala ang mga bashers nga sugaliwat, diri nira kilala ang mga bashers. Ginklaro gihapon niya ang hurub-hurub nga ungrateful kiya como adopted daughter ni Nora Honor. Upat hira nga mga adopted nira Nora ngan Christopher De Leon, amo hira Lot-Lot, Kiko, Kenneth ngan hiya. Samtang ang biological child lahan ira mga anak, amo hi Ian De Leon.
0: Alas 5:42 sa anaton balita ha showbiz. Kempadangat hayuhan DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX at Beauty Soap. Mga kakipay, iyo pala yung batian ang mga katugiman na natong D3 Bio Evening Newscast at yan ay ka-Biernes sa Unyo 26. Ano yung mga naging taga-pasamwa? Ako'y kakipay Roger Tilan.
26: Ako naman ay kakipay Jean Pilinyo.
0: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
26: Ngan kaliawan na sudad ng Tacloban nga nabugos na sinirangan Visayas.
0: K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
11: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
27: DTX 500, mapalit sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Gina Magbanwa, isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
30: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
27: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
28: Extend food supplement for men.
33: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
28: Extend food supplement for men.
34: Ladies and gentlemen, narito ang
5: presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, come so.